0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng illegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbin.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Fourth week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbag.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: to sa maayong pamilawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, daklit, balita.
3: Kabagting o kabokada mayong buntag kaninyong tananan yan ang BBC Daklit Balita alas 9. Patay ang usa ka lalaki human gingong gipunggutan og ulo sa suspect dito sa Gudud, Zamboanga del Norte atong Hunyo 21. Sumala sa inisyal nga impormasyon nga away sa yuta ang nagunang motibo sa mga krimen. Human sa insidente, misurrender ang suspect sa mga otoridad wala na karon sa ilang kustudiya samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
10: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagpalit ninyo sa
10: Target Line
11: Product Package o sa kabattle sa
10: Target Line
11: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbag. Ting-ting.

0: horas, a las 9:30.
1: Radio Bagbag.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Naghara og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Radio Bagbag.

bagusnya karena gurunya yang dari penyebaran dosa sini.

Sa bihang muli ko ang taas ni. Yabuhin niyo ba ang diyo na bisnil ba ang disayin sa gabi is ano siya gambungo sa bukay.

ito ang seryoso sanay sa ulo, humanadong bilang sinasunod yung motor nga Black Euro 1000. Sabihang muli ko na ang taakini. Niyabong Hunyo 21-2026, sugabi is Alicia Gambungo Cebugaya. Sumala sa report sa Alicia Municipal Police Station na ang duha sa motor nagsubay sa susamang direksyon o pag-abot sa National Highway sa barangay Lutiman, Alicia. Muli ko ang driver sa Yamaha Sniper diin aksidenteng na-absent sa nagsunod yung motor na Euro 1000. Huwag kusog nagparagan, hinundan mo na kahiagong ng seryoso sa mag sa ulo. Samba ang driver sa ikaduhang motor na daan ko sa mga pangos sa kalawasan. Ang buha ka driver na nalambigit sa insidente, dali ng hidala sa Alicia District Hospital na. Alam sa binili ang medikasyon na samba ang naanaw sa kustodiyo sa kapulisan ang buha ka motor alam sa hustong na disposisyon na. Bagping 98 Kim Huli na Muag sa Balak Am o Radio Bagping.

ito og seryosong samad sa ulo, human na dong bulan sila sunod ng motor nga Black Euro 1 sa dihang muli ko na unta kini. Niyabo Hunyo 21-2025 sa gabi sa Alicia Zambunga sa Bugaya. Sumala sa report sa Alicia Municipal Police Station na ang duha ka motor nagsubay sa susamang direksyon ug pag-abot sa National Highway sa Barangay Lutiman, Alicia. Muli ko ang driver sa Yamaha Sniper diin aksidente na aksyon sa nagsunod ng motor ng Euro 1 Wapusog nagparagam, hinungdan niya nagahiago ng seryosong samad sa ulo. Samba ang driver sa ikaduhang motor na daan ko na siya ng mga pangos sa kalawasan. Ang duha ka driver na nalambigit sa insidente, dali ng hidala sa Alicia District Hospital. Alang sa binili ang medikasyon na samtang anaama sa kustodiyo sa kapulisan ng duha ka motor, alang sa hospital na disposisyon. Dating mag-iotso, himuli na mo sa

ang sunod-sunod ng motor nga Black Euro 1000 sa bihang malikon ang pakini. Niyabo hunyo 21, 2025 sa gabi sa Alicia Zambunga sa Dubai.

Drivers Nasikot ang usa ka 40 at patay diha diha bayan. Patay diha diha bayan ang just

10 años y no es 20 people, something.

10 anyos nga great for people samtang samdan sa sandwa ka mga minoridad uman sa usa ka susog na pagbuto sa sitio Danao, barangay Ganapan, Arakan, Cotabato kag hapon sa buntag Hunyo 24.

Μαλακίας. Απένα τι κυγκάν. Σαπαπαντίαν. DXBZIR.

and now make your dreams a reality. Apply now at JALFA International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-025-R. Salamat pinahanglan ang mga domestic workers at tayo to sa mga nasunod sa nasa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait. Sa mga kabayan ang mga pinagaro ng mga kwento ng domestic workers na press and use sa first time or extra bulb. With or without passport, as long as physical fit and willing to work abroad, welcome to Muntanan ng mga play. Sila ang nagtanyag ang local accommodation, pagkaon, libreng pamasahe ang sa Manila, passport o libreng medical. Para sa dupang kasayuran, bisitahan naman ang ilang mga hotel at ilangyanipan sa Metro Commercial Arizona Extension, Santa Lucia, Pagalian. Ang pagkikita ay si Miss Jocelyn Cabarrug.

0: Radio Bad-Bad-Ting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglaya na akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Bukas a las 11 y media. Radio
1: Magpingping. Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
2: Yes, maayong adlaw na usab, mga kahudiyakas, mga kahanginan, mga hanginon. Welcome sa itong panag-uban sa itong programang Hudiyakas Kahanginan. O ba na po ninyo, Lady Antonia, mga kahudiyaka, kaya ko rin nagyaka dire karong panahon na. May nalang naayong taon mo dyan, Mina. Bahala nagsumo, mga kahudiyaka, ang tuso na lang yun na to, ha? Basta kamo diha, mga kahudiyaka, ha? Ayag yun taon mo kakulig pa, Mina, aning programa, ha? Tunga, ragay gani is oras. Pero lalahi nga oras po ta madungog. Muna siya nga, kung sa magaling mga Pinoto nga inyong gigahin aning programaha, mga kaudyakas pagpaminaw. Dagang salamat kaayo sa inyong tanan. Salamat ta mga kaudyaka. Uy, kay uban ba yan? Huwag pa salamat. Inong tagbate, tagbatasan. Bisan unsa ka gamay o kadako na inyohang mga kanabitaw inyohang gikalipayan diya mga kaudyaka. O, dapat nato ipagpasalamat. Ipagpasalamat. Grabe gid kay mga kaudyaka. Perting paspasa sa adlaw, pero ang pagbayad nato sa itong utang, murag hinay kaayo. Murag apiki kaayo. Hoy, kumusta? Manintaon mo diha? Kumusta? Si Lady Antonia, rabay na ngumusta sa inyo, mga kaudyaka. Ay mo kabalaka, kung ako'y mangumusta sa inyo, di gid ko mangutang. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, mga hanginon, ha? Ano kung kahanginon, Antonia? Ang hudyakas kahanginan, ano niya ba si Matakdan, Rapulmus DJ, nga galing ko na ning programa, ha ba? Hanginon ka ayo. I-text lang ninyo, mo niya itong numero, pero digid ko magkapasalig, mga kaudyaka, o niya digid ko musaan nga mabasa sa mga text. Muhatag ko sa inyo og numero, matag adlaw sa akong programa. O dili, numero suwerte sa numero ba? Hotline? Siga, lagting din ang kadalongga ni tatay. Pag-ingon ako, muhatag kong numero. Numeros kwan ba? Numeros hotline? Balikon na ako, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time. Natay, pa-joke time, ha? Kanang iya-iya lang kung tagkatawa. Good, kay sa tibok adlaw, mga kaudyaka, nga stress kayo mo sa inyong trabaho. Stress kay mo sa mga palaliton, stress kay mo sa kakapoy. Tagai inyong kaugalingon og outlet nga makarelax. Kundili, kung ang inyong manggaling, pastime, inarong orasa, tagai po din yung time nga makangisipod mo. Sa matag-adlaw, ayaw ganin yung tugote nga di mo kangisi o kasmile. Tinood na mga kaudyaka. Munang ako, bitaw, before ko misulod. Aning misulod ko dere station bot karon. Nagbagot-bot ba ako? Nagbagot-bot mga tunya. Maglagot, magigkuan ng kabanay na akong adi mananghid ba? Saba ka nga naman muna? Murag nisaka gamay ang akong mga high blood mga kaudyaka before ko misulod dere sa akuan. Di ba, na mga panahon ngayon na takay, may mag-perfect atong kinabuhi mga kaudyaka nga puro na lang ta-smile. Ba? Na mag-iusahay nga ato yung i-adapt sa itong kagulingon na naglagot yun ta, di ba? Okay, ang tao nabi emosyon. Pero ayaw tuguting nga di na mulugdang ang kalagot ngayon mo nabatian. Muna pagsulod na ako din sa akong programa, alimta na ako din sa kalagot na ako. Unya na po na ako bawion. Oh, sorry! Sorry, sorry. balikon na ako, ha? Pwede kay ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka na mantay numero 0997-765-9923. Ay, sa mga nagbiyahe karon, murag ka ni mga driver ba? Shout out sa itong mga drivers, ha? Murag, ginahinay raman tag-ilad ni baba ang presyo. Pero buto na ni dako, mura mga gihapon. Uy, taas mga gihapon presyo sa gasolina. Shout out sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-mention na po na ko unya. Ubanay ko ninyo, KI na!

0: gloya. Pwede mo mag-comment diyan mga kodyaka sa inyuhang gusto i-avail nga produkto o gunya sa mga lugar. Sama aning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ka advanced eye health supplement nga espesyal. Nagihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Puno sa essential vitamins, antioxidants, o carefully selected nutrients nga makatabang sa pag-suporta sa himsog nga pananaw. O papakunod sa kapoy sa inyong mga mata. Kapoy, oy, magatubang bitaw mo kuan mga kardiyaka. Magatubang mo og unsay tawag ana mga kardiyaka? Computer bitaw perme. Kung magatubang mo computer perme mga kardiyaka, nagay mga panahon nga kuan ka na bitong hapdos na imong mata ba? Diba kabantay mo? Dili lang kay gumikan sa tong edad, tungod lang kay kuanta ka na bitong tawag ana exposed ta sa radiation. Agoy, di ginamayo munang protection na inyong mata gamit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Shout out dia sa etuwa ha, sa mga kamulog, digamos ilang pampainit, pampabugna. Maglibog ba kayo ng ubang tao mga kardiyaka kung magpabukal gid sa ininitubig kay mo inom og kape. Unya, iya kayo ipabukal o gayo. Kasabaan pang anak kung wami bukal. Lain ba nang kabantay mo ng initubig mga kardiyaka nga wani bukal, di ba mo? Imo nang pugson nga imo nang butang ng kape, di ba mo bula man na? Kasabaan, sabi na, wapag gani na bukal, gihaon naman imo. Unya, pag timpla ni mo kape, imo din pabugnawon kay imnon. Nakaingon ka din mo anak, wami ni klaro si papa, oy. Ipabukalan ng ininit. Unya karon, dili imnon, kay ipabugnaw pang kape. Oy, speaking of kape, mga kaudyaka, ha? Puslan man ang ngapi mo ba? Kana inyong kape, diyawa mo kung naingon nga ilisi na ninyo, pero murang inana na gina akong giingon, ilisi na lang na ninyo. Lain na ni Muton niya. Pero, naman ko tayo mga taste, mga kaudyaka, no, nga, kanang paborta ani nga taste, na, muingon ka nga, hoy, lami ka nga kape, muingon po di mong kaoban, hoy, waman ni lami, hoy. Lay-lay, magutag taste. Huwag mo po kunaingon mga kaudyaka nga biyaan na ginani mo yung munaandan nga kape. Pero testing o gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ngalan pala niya daan mga kaudyaka, Nature's Gift, gasa gikan sa kinaiyahan. Taasa rin ka kung bisayon ba? Nature, kinaiyahan. Gift, gasa, kinaiyahang gasa. Ay, anak na ito. Ilison-lison, tapaginday mo ba? Gasa, gikan sa kinaiyahan. Kinaiyahang gasa. Kunya mo ingon kag purple corn, kaklaro ana mga kaudyaka, ba? Kung unsay mga benepisyo ana, kunya gihimo siyang kape, muna siyang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kay siya ng mga kaudyaka. Lami, isi siya kay Stevia ang gigamit niya pampanamis. Tamis siya, pero di musaka imong blood sugar. Na din mo ingon, Antonia, wala ginisakang blood sugar. Nisaka man po na akong BP. Kay mahalan makog 35 pesos. Una naon na, alang gunang 35 pesos ni mo per sashing. Sa pag-inom ni mo, grabe mga benepisyo. Makasuporta, mangod siya mga kodyaka. Kay ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, taas man siyang antioxidants. Maprotektahan ang imuhang lawas gikan sa mga free radicals. Suportas kasing-kasing, atay, kidney, og nerves. Munang ilisin na imong kape nga kapalpitit ka, murag taga-taon-taon kagalakgon sa imong giutangan. Ano malugang tuson man nimo imong kape nga taga-taon-taon murag kagakulbaan, makakita lang kag anino.
1: Ay sus, gino, Mario Seba, ay, kahadlok. Ay, kapaduol!
0: Imong gikahadlokan, imong kaugalingong anino. Nakahadlok lang, taga-tubang nimo sa amin, makuratan ka na.
1: Ay, ang taon kisa maning tagwa niya. Ay, ako, manday ni.
0: Inana ka. Oh, grabe, oy. Mubitaw na ako, tarantada, magyapong kay ko. Oy, Antonia, ilisin na yung kape. Grabe, mamukay ka katarantada. Muna siyang namugna ning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Gimugna ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para po mahatag sa inyo ha, ang dekalidad nga produkto. Napag yun siya kung makadungog mo, ang kaning mangustin, grabe benig kuan mga kodyaka, benepisyo. O natural benig siya nga anti-inflammatory, makapaminos, kasakit, o hubag, simulawas. Lindot pag sa imong immune system, o pamanit. Namagay siya barley grass nga source of fiber, labi na pamaayos imong tiyan, labi na tong kusog kay mo, pasulot sa tiyan mga pagkaon, way hilis-hilis. Oh, napagin siya psyllium husk, natural fiber benig. Oh, makapromote sa regular bowel movement. Oh, kaya nguban, tang isa kasimana, ayak mo Bangladesh, de. Inana, kanindyot ning na Nature's Gay Purple Corn Coffee, hatag pila, 35 per sachet. Oh, ikaw, idara naman ka. Basta ako lang gi-promote sa inyo ning produkto, ha? Para makita po ninyo ba, para napon mo'y kapilian, mabitaw ng na-word nga advertise, mga kaudyaka, advertisement. Di man mo makabalo kung di ninyo madungog sa radyo. Di man mo makabalo kung di ninyo makita sa TV. Di man kayo kung ninyo mailhan kung wako sa radyo. Diba? Number one source sa advertisement through media man. Muna siya nga, di na mo matingala nga. Antonya, sige manintawag yaw-yaw. Oy, mura manig taga barangay PTPWWWW. Antonya, asa man ang barangay PTWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Verticure capsule la. Ay, sa katong mga kanabitang kakalipong diya mga kaudyaka. Oh, feeling niya gatuyok ang kalibutan. Unya usahay kay siya mo tuyok sa kalibutan. Laliman kang nigawas niya sa outer space. Laliman kang yun. Laliman kang muingon ka nga, Antonia, mura lang, feeling lagi na ako kagituyokan akong kalibutan. Lupig ba ni mong astronaut nga bago ba nagkuhan na itong karon na itong bulan mga kaudyaka bang itong na mga astronaut ba nga nilanding diya sa kuan sa gilive mag ito nila grabe na kay kahite karon eh. Oh, nangandoy ba mo mga kaudyaka nga kuan? Oh, nangandoy ba mo mga kaudyaka nga makaadto sa gawa sa Earth? Ha? Maka wala ba gravity dito mo nang lutaw-lutaw bitaw ka mga kaudyaka? Ganahan ka anak? Pwede sa ta mag-isgot anak diri rata sa Earth kay natay asikasuhon nga vertigo. Natay Verticure Capsule Violeta ang Oga. Shoutout ya kanimo. Shoutout diay Randy Santesas Renz Caballero. Kaning Verticure Capsule makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Oh, apektado ba gyud ang ato ang muna gini akong gi-mention kay mo magidpod ni mga kaudyaka ang kanang rason ba usahay baka muna siya epekto kung naa kay vertigo. Apektado imong pag-adlaw-adlaw nga buluhaton. Mao magid na, muna gina-insist gyud ta mo nga kung na galipong-lipong manggaling mo diha, ayaw ipagwalang bahala. Mamahala magud ay epekto man ni sa kuan init magud kayo. Pagkaugma nalipong na baka epekto man ni wa mong mamahaw. Pagkaugma nalipong na baka ay bahog ilok akong tapad. Daghan kay kag rason. Kasagaran magud kaning vertigo mga kaudyaka. Ang kasagaran cause aning vertigo problems within the inner ear. Oh, sulod imong dalungan gawas kung wa kay dalungan murag wa siguro kay vertigo. Makadayag ang espesyalista nga mo diagnose oh sa vertigo mao ang ENT. Sa may meaning sa ENT Lady Antonia. Kamo na po research diya. Oy murag nag-abusar naman mo ako na lang may permit direk top lock direk Google ane. Oh, unsa may in medical term ang meaning ana ear, nose ug throat. Oh. Una say meaning. Oh, kung in medical term mga kaudyaka nga kanang specialty ni sila mga kaudyaka sa magdeal sa disorder related sa atuang organ sa atuang dalungan. Guniti ra imong dalungan makadungog pa ba? Kadungog pa? Ba makamarites pa gani ba? Kana gani na kas opisina kay type ka sa imong kuan pero kung na magchismis imong dalungan tuwa dito sa ila ba? Apil na magpalit ka. Ayo, magpalit ko. Na nay nagchismis tindahan. Asa ima? Dugay kay kakatubag kay gipaminaw pa nimong chismis inyong silingan. ENT ear, nose og throat. Apil si imong tutunlan. Muna gamit mo gitawag nga Verticure capsule ha. Tagpila man ni Antonia, gusto ko mo palit ana Antonia kay di na ni maayo ni akong lipong-lipong. Wara bagay mo salo. Ah, tagpila maning vertical capsule ay sos ka kuan ra siya 18 per capsule ra siya mga kaudyaka. Okay mo kalimot memo smart sira para sa inyo mga chikiting diha. Oh nga sige lag yaw-yaw sa barangay piti-piti-piti-piti-piti-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi. Tagaan na itong nutrisyon ng atong anak. Labi na gid silang pangutok, mga kaudyaka. Natay Verticure Capsule. Tabang, ay, Verticure Capsule. Memo Smart Syrup. Namo ko, nangutana na din yung sa itong giminsyon ganina sa vertigo. Verticure Capsule para sa vertigo. Ang Memo Smart Syrup para sa memorya, pagpaligon, konsentrasyon sa inyong mga anak. Oh, labi na gitong nag-edad 1 to 12 years old. Oh, the best kay niha, tagpila man na 200 pesos per botelya mga kaudyaka. Ay mag-joke sa dahil ko, abin ako magyaw-yaw rataan ni Perme. Shout out Irvin Villamor, Junaldo Diaz Urigao. Ingon man ni Aljo ng Pukatkat, ingon man ni Lovelyn Ejercito. Siyang mangod nga si Nachi, si Anyo, si Kaya Pulangko sa Muanga del Norte, Ati Izay. Antonia, greet ko sa kong mamang papa. Si Mama Nihada, Papa Usman, Lola, Musna, Muhammad Sahir Norol, Onsara, especially kang Alma Usman. Oy, shoutout mga, ang ilang mga ngalan, klaro kay mga Muslim. Shoutout sa itong mga kaubanang mga Muslim, ha? Lady Antonia, Murakag Clown, Teddy Risada. Ikaw po, Teddy, Murakag Stop Toy. Ay, sorry. Teddy, kung Murakag Clown, ikaw, murag stop toy, ngalan palang daan. Joke time! Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Ay, nag-joke din rin, ay, naka, na ay naluoy, mga kaudyaka, nag-send in town siya og joke sa ako. Mayon tag maluoy po ni sa ako katawanan niyang joke eh. Kung di katawanan mura ragyo tag na problemahan ano.

0: Gikan ni Robert Bernesa sa Banga wa o Lanao del Sur. Usa ka adlaw ni ana mga kaudyaka, nag-apply si Pedro's trabahoan. Gilantaw in taon niya mga papeles nga iyang gi-applyan, sa iyang gi-applyan. Okay, sunod! Kinsa nang apply trabaho? Dali-dali in taon si Pedro, mga kaudyaka, misulo dito sa iyang gi-applyan. Oy! Kinsa pa ning sunod nga apply trabaho? Sige. Tanaw na to ni imo ang papel, be. Yes, sir! Okay. Imong ngalan, Pedro? Yes, sir! Okay, imong ngalan, Pedro? Okay, tanaw nato ni mong papel. Tatong sorry on. Okay. Base dire sa imong resume nga imong gihatag. Pas-pas kuno kamo answer og math. Pas-pas kuno kamo answer og math. Tinuod ba ne? Okay, pas-pas man kamo answer og math. Sir, tinuod yun na akong gibutang niya, sir. Pas-pas yung kay ko mo answer og math, sir. Tinuod yun na akong gibutang niya, sir. Wadyo yung kong magbinakak, sir. Mauba? Sige. Pas-pas magkakamo answer og math. Pas-pas magka, example, 34 times 46, 59, sir, 59, sir, 59. 34 times 46, 59, sir, 59.
1: Malipad.
0: O sa ingon ni mo? Ang akong pangutana, 34 times 46, 59, sir. Hoy! 59. Kalayo, oras imong tubag! Sir, layo lagi kong tubag, sir. Pero, pas-pas kong tubag. Wag yun na yan. Mali pa, yun ang takna! Pila man day answer, mga kaudyaka, kuan. 34 times 46. Bright magkamugmat. Bahala mo diya, 1,564. May tubag sa akong kalkyo, mo ba? Si Badek, naminaw in town, diya sa Aglayan, apil yung asawa, ambot sa ngalan nila. Shoutout niya kaninyo. Ay, mabalik, Rapos Lady Antoni!

ana grabe bro yung sonata ni Mantonya ang panahon pa manas diskuhan. Hoy ano man di ay. Kapalo ko dagan nalingaw gyapon oi kay mga oh. Kadaghan ka paminaw sa kong programa mong mga karaang tawo. Dile kay ang mga bata, mga kaudyaka, para pun madunggan sa mga bata bang ano mga sounds kay naani sa unang panahon. Nagyaw-yaw rabay ang taon ng taga-Tanggob City kay sila rabay nag-request ane. Antonia, siya na ko sa kong banas, Rodel Navarez, sa kong anak, Mark Rafael o Riza May, yung mama ni Rhea May. Shoutout ilang mama, Manilay Navarez, Diris Tanggob. Oh, bitaw, oy, nakasayaw kung sila sa oho, oho, oho. O nindot, magkakaisayaw mga kaudyaka, labi nagkakuan. Dagan ka problema karon. Oh, oh niya, ay na magreklamo diha, kinaraan niya atong tukar, kinaraan ba po niya atong nawong, itande po na to ay. Sige, magrequest atong kuan. Oh, mapahimungta na po dahil niyong kuan na po dahil yun. Oh, hawak mo ang bet, hawak mo ang gabi. Antonia, maluoy kay shoutout po rin taon me. Ako, mananatiling kalmado, bisan kasumbago, nagyon kaayo. Kahadlok po nimo, Brad. Ayaw, good Brad. Ayaw, good Brad. Pugnge, yun na imong kaugalingon. Sumbaga na lang na imong kaugalingon. Mananatiling kalmado, ba? Uy, na rin tayo, Memo Smart Capsule. Oh, basi makalimot mo ba? Lamang ang may talino, lamang ang may alam. Lamang ang hindi makalimot. Ah. Kaning Memo Smart Capsule, makafocus ta sa atong trabaho. Pag Memo Smart Capsule mo, kay makapakuno ni stress, kanang kanabitang malimot ta. O, nga dagan kay tag deadline nga pason. O niya, nindot ka ayon ni, kay makainomdom yung kasi mo mga report. Sa imo mga obligasyon. Labi na gitong mga estudyante. O, baka kanang mga profesional, gikinahanglan magtons dagang impormasyon. Kay ibala na po ganito smarts pohon. O, daghan kaayo mga kuan mga kaudyaka. Kanabitang buluhato nato mga kaudyaka nga kailangan nato og suporta sa atong panguna-una. Kung unsa magalang imong trabaho, uwa kay trabaho, dapat ga-function imong utok. Okay, naman siya gutok ko, labakopa, muneri, ginkgo, biloba, omega-3, vitamins, and taurine. Inana kanindot ang atuang Memo Smart Capsule, mga kaigalaan, ha? Ay, shoutout, Lady Antonia! Shoutout, ya kanimo, Lady Antonia, ha? Ubay-ubay, minaminaw, dari si imong programa. Shoutout, Milgris Ulob. Shoutout sa iyong asawas, Mary Grace, Annie, Maricoro, shoutout ya kaninyo. Discaro Ferrer, Sambuanga del Norte, Romulo Luwayan, yes, sa Bansalan, Davao del Sur. Shoutout diya, ingon mani, Bro Emmanuel Akaw, Akaw Family, Sinanguyan, Don Carlos, Lanog-Lanog, kay imong tingog, deris amua, Lady Antonia. Shoutout ya kaninyo, ina lang kung ako kusog, kidaganan ko nagkapitan o kagawad ya ha. Ay mo kalimot na po na itay gitawag mga kaudyaka Nerve Flex Capsule. Para ni sa inyo ha, labi nitong nanghaway ang mga kabukugan, ang mga kaugatan, wa na yun nagfunksyon mga kaudyaka. Nahimo na nagdekorasyon sa lawas ang imong ugat. Kuyaw sa mga kaudyaka ba? Makatabang sa papaligon sa nerves sa ugat, pagpakanunod sa kasakit o discomfort, makaprotektar sa imo ang nervous system. Ang ugat sa itong lawas mo, nagkontrol sa itong lihok, reaksyon o pamati sa itong kamot o tiil. Kung permi makabati, kaghaway mga kaudyaka, binhod bakag, unsa pa imong kabatian diha, gamit nas gitawag nga Nerve Flex Capsule. Yes, tanan mga produkto, mapalit sa nagadaiyang mga farmasya, nga nadyas dool sa inyong mga lugar. Ay, salamat sa inyong pagpaminaw. Sa iluwa ko aning mga naging natagaag pagtagad. Eh. Kini nga oras, kini nga programa, giatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Vertigar Capsule, Memo Smart Capsule, at Memo Smart Serum. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio, bag, bag, king, king.

0: Rádio Bagbagim.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsaparay man ko, kamo maglipong-lipong. Daghan ang nagagamit na mo.

0: Diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. May alibyo yun, doon nag alibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Radio. Radio. Radio. Bing. Bing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabalkada, maayong hapon ganinyong tanan. Aniyan ang BBC Daklit Balita Alauna. Nasikop ang 44-anyos nga nailang si Ria Abdul Encarnacion at El Santay Drug Operation nga gipahigayon sa Fish Pond Area, Barangay Rio Hondo, Zamboanga City. Na-recover gikan kiniya ang tulo kasasya sa gituhang Shabu samtang kasong paglapas sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 ang pagatumangon sa suspitsado. Inyong nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagding Baydinwebe Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, ano, dahil palingki.
3: Oo,
2: maligya ko diha.
3: Ano ang maligya ni Munay?
2: Mais. Sikol.
3: Yung ako bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa inyong disimulya sa inyong bati na mawala ay mong matapin sa panawas din sa itong doktor.
2: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilipin ako palitan.
3: Siya pangalan mo palay?
2: Soledad Rodriguez. Madaom Dagong.
1: Husa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay.

0: ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis Celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: Radyo Magbating.
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: inilang sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na kung ni-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga station sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suuning uban. Kopya-kopya pon. Oh, di pon magbuha tong ilang kaugalingongan. Ratar sa ko ay. Istorya ra mining ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod ka epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Labis ka po ng Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, no, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmahay ng atong Wonder Cardio Care kay porti ninduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himo Aid. Nindot gyapong kain na. Wag atong Wonder Herbal Coffee. Pagkanindot yun sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kaya mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alam ni kanin yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Gikan kaniad doog hangtod karon, kasubanan, kapaitan akong naangkon. Angkotay sa pagbasol ani aning dughan tungod sa pagsupak sa akong ginikanan. Ani adto buhong ako sa pagpangga. Ya muma kanunay skalipay og kamaya. Apan ang tanan kalit lamang nawa uban sa mga damgog tinguhang nangalaya. Dunay mga higayon sa ako mga pagpamalandong. Ang kangot-ngot kanunay mo kusi ning dughan. Mga inuhilap sa kangit kasakit og dahong tipik sa kagulanang di ko hikalingtan. O gugma, pagkabangis mo nga way sama. Ilangkat mo ang mga pangandoy kong mga tinguha, uba na mga damgog ginaadman sa kalit na hanaw. Bugtong bahandi ang pagpanggang ihikaw. Sa akong paghidakinas sa kapakyasan, nahimong daman sa akong pagbangutan. Pagbasol, pagmahay, ako karong gisaknay. Tungod kay ako na ulipon, sa usa ka gugmang giatay. Sa muka po ning gugmahay, pamalikas man, gugmang giatay.

0: Alang ka ninyong tanan, oras na. Kan ba ka nang, kung gusto bitaw kag-haplas ka walay kaparehas, ka nang ma-enjoy ni mo ayang ka-epektibo. Yun ka nang Wonder Herbal Oil, muna imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Saltii daw mi kung unsa ka-epektibo ka ng Wonder Herbal Oil.
2: Oh, kuan kuya Carl's Baday, isa kay gayon to nga birthday sa akong igagaw.
1: Mm-hmm.
2: Din karo, invite ko, dito, saan ko tambong ko, kinilagin tagsara ta kakaugkar ni, ibanat ko. Kung kuya Carl, saan ka banat, panit, ub-ub, ana, kit-kit, pag-ugmukog, nga nasa mga apritada. Agoy, Kuya Carl, mag-uli na ako anong pagkagabi. 13 sa kita sa akong siya.
1: Dayon, ang sabi mong itambal?
2: Ang kagpong Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Moya kong gihaplas, Kuya Carl, pati sa akong likod, pati sa akong batang. Kaya pati na akong makitiis, nangungut-ngut naman. Kala, ginoo, ang saan naman itawon? Uy, basi panuhutan mo. Ay, Kuya Card, sinanok ko tao na nuhut-suhut man ang iyang kuan good. Wala kang hindut mo, hindi man baho.
1: Oo, oh, nindot
2: wala,
1: kayo.
2: Wala, hindi araw mo din haplasan ni.
1: Sige, kasan itong pangalan, ma'am?
2: Juanita Montenegro, Kuya Card.
1: Juanita Montenegro, taga?
2: Naawan, Misamis Oriental.
1: Naawan, Misamis Oriental.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil ko yung nakapaulian niya. Kung tinindutan kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best ng vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop yun. No? Anong hayop nga nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lamik kay kan, lamik nagbaboy. Oh, hayop yun. Oh, basta kagamitan mo sa ito ang Wonder Animal Vita. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako di si Enrico Galacio nga nagpuyo sa Kulo Mulabi sa Mbonga Dinsor. Talipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga o mga binuhing baboy. Kunya, kaniadto, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Kaya hinay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa dihang isulayan akong Animal Vita, akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita, kunya nibulong ko kay musunod gaadlaw, paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan, kunya pag abot sa kabulan ang akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kaya karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag abot sa tulog kabulan. Kaya dagdahan naman mo palit sa akong mga binahing baboy nga na Animal Baita. Kay nindot yang panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, atong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Baita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binuhing hayop.
0: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, oh, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Kinsay nakagamit anang Wonder Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
4: Oo, ako sir. Nakasuway dito ko sir.
1: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
4: Okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigkuhan ako, makatulog man siya kung ayaw ka na mawala ba ang panakit sa kuwang sana. Kanang batang bitaw?
1: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus? Bago pa?
4: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
1: Wala pa'y bulan.
4: Unya. Okay, tryan man guna ko. Sige, magkukupaminaw po sa inyo ang programa.
1: Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
4: Amalia Dalman po, sa Pinyan, sa Bongga del Norte.
0: Oh na, no? Ang atong Wonder Banaba Plus. Garay ko ninyong tanan o akong pamilya, especially sa akong duha ka mga anak. Thanks kuya, ako di ay si Risa Inardicido. Resindangan sa Buanga del Norte. Garay ko sa mga anak ko, mahal Jerome, ang maguwang at princess at si Cardo, ang bunso. Ang mahal kong asawa, si Roy Ulabalang. Request kong kanta, mahal ko o mahal ako. Nag-greet si Irene Tapioca, salamat kaayo ni mo kuya ka. Thank you so much, no, mga pinalanggang digpaminaw. Karin ako ako mga anak, April Joy, Art Kevin, Angelica Nicole, Renato Ridilusa, nagpagaray si Janet Dison sa Miyaray. Salamat kaayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you kaayo. nya kadang Vitron ay mo galimot ana kadang drops Vitron drops mga bata bagong natao taman 1 year old kani may gamiton ni Vitron drops so, kay kanang pundasyon sa bata kinanglan ligon man aron dili basta-basta no mo nang mo gamit kita ning produkto nga Vitron drops mga pinalanggan tig paminaw ha ay paminaw ta na may testimonya ning Vitron drops paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
5: Ay, ako dahil si Lunel sa lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subodin Norte.
1: Ah, sulti imi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron drops sa paggamit diya sa imo ang bata.
5: Pagsugod na mo ani kanang gikan kanang pagpanganak gina ko, nagpalit din mig Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni among ang gamay sus karon nga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di mo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinuning mata na pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko basta epektibo dyan yung kuhaan ka ng Vitron drops. Ana po ba na lagi no? Kay nga tulgo na hinoon siya. Pasag din na may angay siya sa vitamins. Ano ko lagi? Atura ni Iko. Atura ni continue o painom. Kay kanang yung angay man siya. Di karun dyan. Nag-upat ka bulan. Sinang ka na. Timbang siya o kuhaan. 8 kilos. Siya mag-upat pa ka bulan. Then kusog bukay siya mututoy sir. Then kung nga sus balik yun din yung Vitron. Nindot yun siya ipikto dyan.
0: Ona, mo na kanindot anang atong produkto nga Vitron drops mga pinalanggang tigpaminaw. Ona, kani po dayong atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nang edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mo gamit ka anang atong Vitron syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Oh, lami kay nang Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kana imong anak. Ha, kana imong anak ka nagamit the best na. Oh, paminawa, maminaw ta testimonya nagamit og Vitron syrup mga pinalanggan tig paminaw. Paminawon tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
6: Ako day si Herilyn Flores sa Badlab taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una kay kana lagi akong mga anak sir, nga kanang dali kayo mo kuha ni nagpatulogon maudtod. Dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kuan pa lang gani wala pa isa ka bulan ako sila gi painom.
1: Wala pa kabot og sa ka bulan. Pilay edad sa imong bata ma'am?
6: Ang kaning panganay nako 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3. Mo to akong gitistingan. Okay na kay okay na ilang tulog ganang inig matulog lagi ako matulog maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos usay mas kuha na nalagi, adlawan na, usap mo mata.
1: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
6: Okay na kayo. Kay dahira sa una nga, wala pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
1: Mubanat na sila yung kaon karon.
6: Oo, tapos ang katong iyang style bito, sir nga sa kung gitex nga, kuhaan, nagmasakitan siya or unsa din sa makuhaanan, muutong dayon.
1: Unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata?
6: Amo ningi ko ang gi-try og pamuta nang murag na diferensya sa kasing-kasing gamay ba.
1: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
6: Katurang Vitron syrup.
1: Onya, kumusta naman sa karon?
6: Makasukol-sukol na taon jug na mga kuan ug masakitan dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagtestingan nga okay jud siya kay sir.
1: Okay.
0: Ingon ana kanindot. Kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupod para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas, apay sina lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron tablet.
3: Ako yung lolo yung kapasyo.
1: Taga?
3: Liplahan, sa Sambuanga, Sibugay.
1: So, Timmy, kung unsay gigamitan ni mo aning pagtumar sa Vitron tablet?
3: Pati lami ako, ya, Carl. Kasi yung Vitron tablet, kaya lami na kaya akong tulog. Salamat po, kaya ako naman isa sa balay ko dyan. Lami, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang ako lang ito isa ka na matulog ko rin. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yun. Tapos, pagungan ako, kwan, pagkamunta, magkamata ko sa insakto po pag-uras.
1: Sa una, kining wala pa ka nagamit, wala pa ka nagsuway aning Vitron tablet, kining dugay dahil ka makatulog.
3: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sarigaw, kuya. Dili niyo ko makatulog. Balik na lang ko sa Basakan, mag-unsay akong trabaho. Pero karoon, niyan ako na si Gawlan, mahin akong tulog.
1: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
3: Vitron tablet.
0: Ona, ingon anak kanindot ang Vitron tablet. Kuya Carl, si Marlin Almunia ni diri sa Sinay Lagindingan, always naminaw sa imong programa. Shout out ko kuya sa akong kaugalingon. Salamat o God bless. Shout out ko diya sa Buanga City, sa Tugbuangan, Roland Mahinay. Garay ko pamilyang Lumbus, pamilyang Palau, coming from Pin Lumbus ng South Upi, Maguindanao. Always kami naminaw sa imong programa from Barangay San Miguel, Talakag, Bugidnon. Great dayon ko sa Ginlayon Family, Dinlayan Family, Hawion Family, Amura Family, Sablay Family. Shoutout sa akong lulo o ang akong lula nga si Papang Igang o si Mamang Angie. Gare ko sa Lahag Family for Agusan del Sur. O des, Gisil sa Lahag, Tagakabanglasan. Kumusta ka sa akong, kumusta ko sa akong mga anak? From Luwila Maghinay, palihog tugtog sa awit nga Nusi Balasi. Salamat from La Libertad sa Buanga del Norte. Shoutout pamilyang Itang and Inda. Greetings coming from Tawik ng Barangay Lamalama. Katong-katong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapi. Ang gini mga panahon nga ano nga. Kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi? Kaya taas kang sugar. Kani atong 100 herbal coffee. Wabili ko'y dao kay. Ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angayang problemahon kay. Ang gigamit pagpatamis stevia o niya. Di po ka ni kulbaan kay. Nindot ba ni kay more po ni herbal kakapi nga akong natilawan nga. Dili po lang to. O niya. Dili po manimawang herbal gin ba? Lami gyud sa laktor ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka sa atoang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan hangat. Kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee, parte lami ah. Lami gyud ng Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggan, digpaminaw. So katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan, kape ka ng Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha? Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas, pastilan ay nagantusa ay. Ato na kas pormasya pagpalit na dito o Huwander Himo Aid. Kanang Huwander Himo Aid mo na mutabang ni mo na imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na pagkaayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig ang amuang kapsula nga Huwander Himo Aid kung grabe na ginay mong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Unya, magsulsuo lang, kalitag hapdo, sakit, ana, ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw nga Almoranas. Testingi o gamit ng atong Huwander Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi, paglikay sa kontra. Oh, kay kana ko nung Almoranas, kimugara man ko nagmukaon kag karne, labi nang maglisod kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana ko nung sili, makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kaya kana mo kung manambal ka, unya din mo likayan ang kontra, nga mo ay makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Maunang maggamit kag Huwander Himo Aid kina kay Almoranas, likay ipod, ugun sa'y pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas. No, maunang Huwander Himo Aid. No. Nagkanang Huwander Cardio Care, para po na sa mga taas kay blood pressure. Mawagyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Huwander Cardio Care, kay taas mo blood pressure, likayan po ni mo ng mga pagkaon, nga mo hinungdan, nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan, ka mga tambok, no? Kung tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, unya, gakos lang ka, tapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala yung problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay madugangan na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot o 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang kitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Huwander Cardio Care. Unya lagi mo lagi na nga pag-inom ni mo Huwander Cardio Care kita taas kag blood pressure ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro. Oh, thumbs up kung klaro be. No? May na maklaro wa ita kay. Kamu di pun maminaw og istoryahon mo. Nya kana po nga tong Huwander C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitaw wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitaw vitamin C sa mga pagkaon nga tong ikaon adlaw-adlaw. Una ba? Nang wa na kakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan jud ka mag-outsource. Munang namugna nang Wonder C Plus sa mga bata nga 2 to 12 years old na isira para ana. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C Plus. Ayaw, kalimot sa pangalan, pero di ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C Plus. Maunang pangalan, ha? O, para nga, di ka magka-problema ini mga ngutana kas tindahan. Wonder C Plus, naisira para sa 2 to 12 years old. Niya napod na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Shout out na ko akong maguwang diya sa Baclayon, Lantapan, Bukidnon, silang Manoy Ini Aliga o Manang Pasita Sarinto Aliga o sa mga anak na silang Nining Marites Ilay Dudong Kayang from Ili Sarinto sa Luok, Salay, Misamis Oriental. Ito ako, Sungkip o Kaduyak Family Dres Lugait, Misamis Oriental. Dala salamat. Ito ko diya, Santa Filibunan, nilang Pupong Alisir. John Dulana Sano Salas kika ni Tutong B. Shout out ko sa Badiaon Family, Tison Family, mi Wing from Misok Sindangan. Misok, sorry, Misok Sindangan. It's me Ronaldin, your new listener. Paki-shout out sa Yusoris Family o Yoruba Family. Salamat rin sa Seattle Negros Oriental. From Bacalia Family and Feliscuso Family, permi nagpaminaw diri sa Tagum Balay Pahulayanan. Kuya Carl tambal sa ubo, 1 year kapin nga gidada. Salamat kay nimo kuya. Atong hatagag pagtagad ning Indri sa Balak, pinadani Jonah Medialane, Tagwalan. Tagapurok 5, Barangay San Isidro, Kidapawan City, North Cotabato. Title siyang Balak kay Napikas nga Panimalay. Ato ning hatagan og ginabuhing. Among puy-ana nabahin sa lunong og silang. Mga hidagawhaw nagpabilin sa talinawan sa gabi. Nagkatag ang kasing-kasing apa nagpabilin ang paglaom. Kay bisag napikas, wala mapuo ang kanasing. Ang panaglalis, mas kusog pa sa tingog sa panag-uyon. Ang lamisa, puno, pero ang panaghiusa, kulang gihapon. Nagat-on ko sa panghilom, bisa nagdugo ang sulod. Kaya ang bata, dili man kinahanglan, magpasabot kanunay. Sa tunga sa kaguol, miturok ang kadasig. Nagsugod ko sa pagtukod sa kaugalingong kalinawan. Pasaylo dili para nila, kundi dili para nako. Aron di nako mada ang ilang gubot sa akong dalan. Dili ko maghulat sa kausaban, nga dili sigurado. Kumismo ang magpili sa akong kalinawon. Ang sakit na himong leksyon, dili gapos. Ang pagsulay na himong kusog sa akong laka. Sa kaadlaw, magtukod ko ang panimalay nga tinuod. Puno sa panagsabot, pasaylo og panagistoryahan. Dinako balikon ang samang kaguol nga akong gidak-an. Bisag napikas, minakat-on ko unsaon pag-ayo sa ako. Napikas nga panimalay, Junami Dialani, Tagwalan. Tagapurok 5, Barangay San Isidro, Kidapawan City, North Cotabato. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: Alam to kanin yung talaan! Timing nga, ay murag manamilit na ko, kaya wala naman po ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Diyos atong alagaran, pinagi sa tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating. Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting og kabalkadas aniya ang BBC Daklit Balita alas 2. Misa ka na nga to sa 20 ang gidaghanon sa mga angol sa school shooting incident sa sulod sa usa ka tulunghaan sa Tacloban City base sa pinakaulahing update gikan kang Police Colonel Allen Ray Co sa PNP Information Office. Sa miaging report, tulo ka estudyante ang gikumpirmar nga namatay sa maong insidente samtang padayon ang investigasyon sa mga awtoridad. Maog kadto ang BBC Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting Ocho, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Radyo Magbating. Kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: To the Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try Darambolito System Play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 11. And the second number is 6. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 11 and 6 in exact order. Para naman sa ating mga Lotto fans na merong creative minds, may pa-contest po ang PCSO, ang Tagisan Contest. Panoorin natin.
1: Do you have a creative mind and a lucky vibe? Then get ready for the PCSO Tagisan ang Galing Tagline Making Contest. This is your chance to create the next iconic tagline for your favorite PCSO jackpot-bearing games and win up to 75,000 pesos per tagline. Here's how you can join. Buy at least 100 pesos worth of jackpot-bearing game tickets corresponding to the game on your tagline contest entry. Take a clear photo of your ticket as proof of purchase. Snap a selfie with your Lotto ticket. Create your original tagline in English or Tagalog. Scan the QR code to submit your entries. Here are some important reminders. Each tagline must be original. Must be 5 words max. No inappropriate language. Include a short explanation of your tagline. And remember, one ticket purchase equals one tagline entry. Who can join? All individuals 18 years old and above. So what are you waiting for? PCSO Tagisan ang Galing Tagline Making Contest, where creativity meets luck.
2: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nagrambolito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. 3 times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko palalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 1. The second number is 5. And the third number is 5. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 1, 5, and 5 in exact order. Congratulations to all winners. And now for our STL.
3: Radyo Magbating.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabilayar capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Aha.
5: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
6: Ah.
7: Asin?
6: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Oo.
5: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Uh-huh. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sunphone Plus Gold.
9: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Radyo. Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: More dark spots siya, ana.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid. At iba pa, daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang ano maganda yung ano niya yung kinalabasan nung ano nung rice coffee dahil nung una hindi ako nakatulog.
9: Mm-hmm.
8: Minom na ako ng rice coffee talagang may pagbabago na natutulog natapos yung pag-gumiing nakakatulong siya dun sa pag-gumiing natin talagang nakakaginawa ano Kuya Boy.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30. Radyo Bagting.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Kaluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
4: Agri na, maligya.
3: Oo, maligya ko liha.
4: Ano ang maligya naman ay?
3: Mais. Sweet corn.
4: Yung sa bawang mo sa panay, sa naminaw ka rin, sa inyong isipun niya sa inyong bati na mawala inyong kapoy sa panawas din sa itong doktor.
3: Katong wapa makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa agdanan. Sakit, gib kayo'y bangon. Kunya, patsikap ko. Deto, naapod ko'y hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko'y Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
11: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapangmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Radyo, magbating.

0: Nga kape ang imong gipangita na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, radio, magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Kabagting og kabalkadas ani ang BBC Daklit Balita alas 3. Gitang-tang una sa pwesto ang pulis nga maoy tag-iya sa service firearm nga giingong gigamit sa Tacloban school shooting. Sumala sa PNP ang 9mm Glock gi-issue sa usa ka babaeng pulis nga maoy gigamit sa iyang 14 anyos nga pag-umangkon sa maong insidente. Giimbestigahan karon ang pulis og posible usab nga mag-atubang og mga kaso tungod sa giingong pagpasagad sa safekeeping sa iyang service firearms. Mao kadto ang BBC Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat og maayong adlaw.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para

0: produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Daluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas ang pinakikinggan sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcast Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Balita. Kabagdi kabalkada, aniya na BBC Daglit Balita alas 4. Ipahigayon sa Department of Environment and Natural Resources Region 9, kabag ang Department of Education ang kinaunhang Zampin Environmental Youth Encampment sa Pinyan, Zamboanga del Norte. Giban abana nga naa sa 150 ka mga tinun-an og Division Youth Focal Coordinators ika sa nagkalain-laing division sa Zamboanga Peninsula, ilang kuban sa Zamboanga City, Pagadian, Dapitan, Dipulog, Isabela de Basilan og probinsya sa Sulu ang nisalmo sa tulo ka adlaw nga aktibidad. Gihatagan og gibugaton sa DNR 9 ang kamahinungdanon sa partisipasyon sa mga kabataan sa pag-atiman sa kinaiyahan pinaagi sa Youth for Environment and Schools Organization or YESO. Gituki usab sa mga resource speakers sa aktibidad ang labot sa pagmugna og ligon nga tulungan, mental health og psychosocial support panahon sa environmental crisis og mga mahinungdanong kaalam alang sa edukasyon nga pangkinaiyahan og aktibong pagsalmot sa komunidad. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pud mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Bagting.

0: Rádio Magpim.
1: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, at dunay hyperthyroidism.
2: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sinpanyawan capsule, hey, karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po na. Kahit mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon, aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gusto.

Avail, mamahimo mo contact sa 0938-0002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Sample Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sample Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
8: MC1 Hardware.
9: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal. Pero nagpadayon lang yung hapong kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanan, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto Philippines, your Tuesday just got a whole lot brighter. Welcome to the 5 PM edition of the PCSO Lottery Draw this June 23, 2026. The second wave of cash prizes is officially locked and loaded. Kaya naman, hold on to those lucky tickets dahil for the next 15 minutes, pure excitement and lots of cash prizes ang ipamimigay namin courtesy of the 2D Lotto and 3D Lotto games. You can watch the live draws via IBC 13, DATV, and through live streaming channels. Stay tuned and we will start giving away prizes in a few minutes. Good luck po sa lahat ng ating mga Lotto players. But before that, important reminder muna to all our kababayans. Only 18 years old and above lamang ang maaaring maglaro at manalo sa ating mga Lotto games. Laging tandaan, always play responsibly. Alright, to start off, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Nandito rin ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Para sa fair chances of winnings ng lahat ng Lotto players, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures para masiguro na pantay-pantay ang tsansa ng lahat ng Lotto players. Para sa kaganapan kaninang umaga, panoorin natin to!
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, handa na ang mga papremyo, kaya tara na! Let's play your favorite Lotto games!

0: 2D Lotto Players. Two numbers mo, swerte sana ang dala sa'yo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2D Lotto Game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dos numeros nyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nag-rumble dito, System Play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos. Kaya naman, good luck po sa lahat ng may mga tickets. And here's our 2D Lotto winning combination for the first number. We have 13, 1, 3. And the second number is 9. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 13. And 9 in exact order. Bago ang next game, narito muna ang pampag-good vibes sa ating mga Lotto fans. Ito po, panoorin natin.
1: Do you have a creative mind and a lucky vibe? Then get ready for the PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest. This is your chance to create the next iconic tagline for your favorite PCSO jackpot-bearing games and win up to 75,000 pesos per tagline. Here's how you can join. Buy at least 100 pesos worth of jackpot-bearing game tickets corresponding to the game on your tagline contest entry. Take a clear photo of your ticket as proof of purchase. Snap a selfie with your Lotto ticket. Create your original tagline in English or Tagalog. Scan the QR code to submit your entries. Here are some important reminders. Each tagline must be original. Must be 5 words max. No inappropriate language. Include a short explanation of your tagline. And remember, one ticket purchase equals one tagline entry. Who can join? All individuals 18 years old and above. So what are you waiting for? PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest, where creativity meets luck.
2: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto game. 4,500 pesos ang panalo na tatlong numero nyo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rumble dito, System Play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Ang 2D Lotto at 3D Lotto ay nilalaro tuwing 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 6. The second number is 5. And the third number is 6. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 6, 5, and 6 in exact order.
3: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Rock, rock, radio, magbaking.

no? Mo na ginaingon nga importante sab kayo nga matagaan nato ang atong lawas og pagtagad when it comes to ingon ani. Kaning berry-berry mga igalagi suon, usa kani siya kamatang sa balatian nga posibleng maghatag kini mog shortness of breathing, especially kung kanunay kang nakay mga physical activity, no? Og kaning kanang mumata ka nga murag kulangan ng imong paghinahawa, aduna kay rapid heart rate nga paspas ang imong pitik sa kasing-kasing, og ang uban swollen or hubag ang ilang lower legs, ilabi na kanang mga feet o mga tiil na to mahubag. Kining atong mga ginatawag nga kakulangon sa vitamin B1, posible kini siya nga makaangkon kita og confusion, memory loss, pagkawala sa ato ang mga muscle coordination, ug aduna kita yung visual problems, no? Kani bitang ginatawag natong rapid eye movement, o baka ang uban mag double visioning, duhay pananaw. Mo nay delikado mga igalagison nga resulta kung ikaw na kay vitamin B1 deficiency, no? Kakulangon sa thiamine sa lawas. Para mapunan nato ang atong thiamine sa lawas, no, ma-recover nato tong lawas niya na, nindot kaayo ang ato ang said panyawan with garlic. Ang said panyawan with garlic na pamatud-an nga ang garlic apil na niini ang kaning atong banaba, no, makahatag og pag-supply og thiamine sa atong kalawasan. Makatabang kini siya sa pagpakusog sa ato ang kalawasan, and at the same time mo-supply kini siya sa kinatawag natong vitamin B1 nga makuha nato sa ahos ug usab sa banaba. Munang ko ikaw igalag igsuon, munang katong mga gimension ako nga mga symptoms kaganina gina-feel to nimo, mayo pa nga magtumar na ka sa said panyawan with garlic aron matabangan kanang imong kalawasan.

0: Said Celebrity Kajak Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sulod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said Liniment Oil, dangdang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gulyat ka, no ka?
4: Sakit akong kalawasa, Jen. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganihan.
5: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og Said Liniment Oil. Mauni milagrosong haplas nga hinimo sa Said Marketing. Muwagtag ni spanuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pagita sa dengue kung mang haplas ka sa Said Liniment Oil.
4: Wow! Dali ka upayan ang kong ibati niyang yaplasan ko ni mo og Said Liniment Oil. Tinood yun ng milagrosong haplas. Said Liniment Oil, produkto sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
6: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Panyawan Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glutas Soap.
7: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
8: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
9: Tibos nga gugmang ako'y kahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko ni mo ang karuhay.
10: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katugod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
11: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikilangan.
10: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
11: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
10: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
11: Wa ko maginahanglan ni mo. Palayo!

0: mamatay, buhi si Fanny!
1: Patay na si Fanny! Ugili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

Mihilak na si Funny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Funny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: pa mo tayong sa atin. May din eh, kaya yahay. Inay, kung buta nga. Tingalik mabuyan ko ni mo.
1: Pwede na, Carol. O sabi na hita mo.
0: Diyo.
2: Sir?
0: Diyo, nahugo si kabayo. Miniktin man ang kabayo ang kalit. Yay.
2: Nabdala ko siyang nagika sa yuta, sir. Dili na makabarog. Mong, akong gyal sa paingon din eh.
0: Makabarog ba ako? Ganahan lang kung magpalsa ni mo.
1: Uli, ako mo sa man, Carol. Sabi paminaw mo sa imong lawas, ha?
0: Napiang ko, tiyo. Sakit ka akong hawak.
1: Nahala, sige. Atin ipahilot ni Rinan. Pangitag manghihilot nga makahilot ni Caroline. Dadasya ni Ingkupitong.

0: Rinan! May sayo ka lagi kanisa payag.
1: Gaya tadi ka pagkaon. Kaya tingnan lagi. Dali ko magkaryo niyong hapon. Doon ako ipahilot.
0: Ha?
1: Nailuto nga kanon, ha? Ako din ginaghan. Para siya mong paniod to. Yun man, siya mong panihapon. O, niya sa isda. Tinuwa. O, niya pa'y sinugba. O, na'y mga sininang akong da. Pare mong kailisan. Kaganhing nanay na. Doon kayo ka lang wala magamit. Pero limpyo na. Magamit na niyo. O, sige na, kao na. Kaya dili ko magdugay.
0: Asa di ay ka? Kinsa may imong ipahilot?
1: Igagaw ni aning senyorita pa ni. Nahugos sa kabayo.
0: Ha? Igagaw? Kinsa igagaw?
1: Ni senyorita pa ni. Gikan sa Amerika. Uga. Ani ko na mapuyo sa mansyon. Kaya siya ko ni mahulip sa anak sa mga agawon. Nagka-problema dayon kay nahugos sa kabayo.
0: Kinsa hingan anang bagong naabot?
1: Caroline.
0: Caroline?
1: Sige na, kao na. Ako ay mutan ka ni mga sinina. Huwag, mula kao na ko.
0: Muuban ko ni mo. Mutanaw ka ng Caroline.
1: Ha?
0: Muuban ko ni mo. Di lang ko magpakita sa mga tao. Mahimo ba, ha? Rinan?
1: Dili mahimo. Mamiligro ka.
0: Si Caroline, ang akong igagaw, niya siya. Ug siya ang muhulit na

0: Sige, atro ko. Ugos mo ko. Ayaw gid paggawas din sa payag. Ug ayaw gid pangabli sa pultahan. Kundili ako musang pinim.
1: Asa man mo magpahilot?
0: Wala eng mayo mo hilot din eh. Sing kupitong. Sige, atro ko. Pag-ambing din niya.
1: Pahala na. Mugawas ko din eh. Gusto kong maipaw kong tinuod bakit nga si Caroline akong igagaw ang miabot. Wara pa ko'y salig atong igagawa. Bahala na. Manaog ko din sa payak. Sundan ko si Renana. Pero asa mo kumuagi? Makitan ko sa mga saop. Kay mulatas mo ko sa katubahan, gikan din sa payak. Unsa on man ako? Gusto. Dili ko mo sa mansyon. Adto ko mo diretso sa payag sa mga hilot. Niingkop itong...

0: Layo pa bang, bay? Sa mga hilot?
1: Dili kayo layo. Pero tungason lang. Sa tila sa buntod ay ang payag. Pero magkalaw si tuan sa kinan.
0: Oh, sige. Masandik mo sa imong apag, aha?
1: Ma'am, kuan, maglisod ko. Nag-drive ko. Tingali, madisgrasya ta.
0: Masagot na kong madisgrasya. Kaupan bitaw ta.
2: Set alert! Set alert! Huwing pagmatuog sa kayuhan. Hatid ganato sa SED Marketing Health Testimonies.
3: Unsay gibatik adto sa imong anak?
4: Sakit kay ang tiyan, meron niya ni ato sa hospital. Bila mi ka adlaw tinto, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong natambag na mo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times a day daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo akong gitry na ulian man yang sakit sa tiyan, na okay siya mo tong nakagawas mi hospital.
2: Health Testimonies.
5: Uy, Mads, kahamis na ba ni Mugnaong karon? Mura mag na-blooming ka?
6: Salamat, Pads, ha. Tumod mangod ni sa bagong sabon nga akong gigamit, ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione sa SED Marketing.
5: Uy, murag batid naman ang klase nga sabon, Mads, nga makatabang ka na alam sa pagtangtang sa mga hugaw-hugaw sa panit.
6: Tinood ka na, Pads, ang Celebrity Beauty Soap maayo kaayo alam sa pagtangtang sa bacteria o germs na hinungdan sa pimple, blackheads o whiteheads.
5: Sayang, Mads, no? Ganahan rin mong takong magamit, anak, kinanaghan kining ako mga bugas-bugas. Unya, murag pambabay raman siguro na mads, no?
6: Dili, Pats, uy, ang Celebrity Beauty Soap pwede sad sa mga lalaki. Ang formulation nga gihimo sa SED Marketing aning mga sabon, fit jud, malalaki man o babayi.
5: Oh, kung mao ka na, mads, mupalit na ko, ana, kay aron mawala na kining mga bugas-bugas na ako sa akong lawong. Ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione, dili lamang maayo alang sa panit sa mga babae, maayo sab kini alang sa mga kalalakinhan. Busa, gamit na karon sa Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Kuti celebrity ka na, healthy pa! A quality product of SED Marketing.
7: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o paginom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas. Paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-SED Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa SED Marketing.

0: Nay, bawat ko. Dilit ang mabanga. Nay, bawat kong luwas ko. Basta ka-opante ka. Nan, Renan? At Renan, matuin mo nga, no?
1: Oo, ma'am. Renan.
0: Abinin mo. Kanahan ko ni mo, Renan. Gwapo kayo ka.

Katawasan na ni ipuyaneng ko pitong ni apugit ko mag-agi sa luyo. Hilimahimong ato ko mag-agi sa kalsada kaya makita na niya ko sa mga tao. Duol na git ko. Kanang payag taliwa sa kalubiana. Mo na ang payag sa mga hilot. Oh, sakinan na. May sakinan nga nagpaingay sa payag ni Ingo Pitong. Sila na ka na sa Rinata.

0: abot na ta?
1: Oh, kanapayag dalawas ka lubihan. O napayag sa mga hilot. O sige, dali, ma'am, tanaw na.
0: Sakit pa man akong piang. Halsaga pa na ko.
1: Ha?
0: Daoy, kwis ganbitaw ka. Dako kayo kagbukton, oh. O, dili ka magmahay, kay humot kaayo ko. Nagpahumot kog maayo tungot ni mo.
1: Mag-kwan, ma'am.
0: Sige na ba? Saan ako? Sakit na ba yung kaayo? Sumbog natin kang tiyo, Felipe, nga dili ko ni mo alasawon. Alasan ako.
1: Ma'am. Dali.

Kialasan ni rinan ang babae. Kialasan niya paingon sa payag sa manghihilot. Naglaro ko na ang naong sa babae. Si Caroline. Si Yagidiay. Pero, nga nung nagpaalsa pa man siya, napiang rikot siya. Ug si rinan sad, may alsa sad, giganahan sad. Huwag yun mausap si Agaw Caroline. May samot pa siya kaigat. Kanahan siyang may paiin ni rinan. Ako gani, ibang gani ko hap nagpahikap kong lalaki. Kaya siya, maupay na ko nauna. Ito, Ana. Nanood na sila sa payak sa manghihilot.

0: Mula gini, gini. Mau ni napiang, gini.
1: Ah, ayay, sakit. Inayain ko.
0: Kasabaan ang hilo.
1: Inan, puha pa akong buko-buko. Aron dilipay ko sakitan. Ay, aray, aray.
0: Nindo siyang hilo to da. Kaya mo lagi ganahan.
1: Sabayain ko, oy. Huwag ko ganahin si mong hilot. Ang hapuhap ni Rinan akong gaganaan. Sige pa rin na, napahapap ako. Gana... Gana...
0: Kung dili na ihilot yung kinahanglan, ma'am. Hapuhap diay. May pagwa na lang ni dadadin ni Rinan.
1: Sapa diayin ko, oy. Kapil-apil pa man dito ka, oy. Sige pa rin na. Ayaw nung nagapuhap. Gana...
2: Dili ko makakwanta ng mamaminaw. Magpalayo ko din eh. Pahala na sila. Pahala ka na rinan kung magpadakan ni Agaw Caroline. Pahala ka na!

0: O sige, Luna. Ipahimutang ka ng mga kaang diri sa Dublin. Itapa diri sa mga puti nga orchids.
1: Oy, ma'am. Si Aning Yorita Fanny may nagpahimutang ining mga mesitas din he. Ato ning Osbon?
0: Ay, dili Osbon. Punan. May dasi Caroline nga mga imported nga mga orchids. Ug mo'y atong ibutang din he.
1: Uy! Sa ato pa, ma'am. Masagulan na diiglaing orchids ni mga orchids ni Aning Senyorita Pane.
0: Oo, oh, mapunan. Aron nga madasig tan-aon ba? Maayong mo atiman og mga misitas ka na sa Caroline. Luna, gusto kong mabalik ang atong kadasig din he. Ug nalipay kay mi si Felipe nga miabot si Caroline. Murag na ko akuhaan o gamay ang among kamingaw ni Fanny tungod ni Caroline.
1: Ma'am, na sila. May abot na gikang ang pahilak.
0: Anhala, sige. Ablihe ang gate, Luna.
1: Uy. Lo?
0: Unsa ron?
1: Ang imong pag-umangkon, ma'am, si Caroline. Murag iihaw.
2: Gulyat ka, no ka?
3: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
4: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Maunin milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagita sa dengue, kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
3: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati niyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.

0: Radio Magbating Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Nitabang si ate nani na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na on target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.
4: You can see for certain

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bramang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatutunan. Hatid yan sa atin siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1.

Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento. 0969-226-9623 ang inyo po namang pwedeng tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

Available na po ang ating pa namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, yung mga naghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang numero again, 0969-226-9623 mga kaibigan.

tawag lang po ninyo sa aming sa ating programa ang inyo po namang mga tanong. 09 69 226 9623 ang numerong pwedeng tawagan po ninyo kung may mga katanungan po kayo.

kung meron po kayong kwento, itawag nyo na yan, mga kaibigan, sa Adi Balamang Palado. Doon na 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan.

Tawag na po ninyo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

pwedeng-pwede po sa mga may sumasakit ang duhod po, mga kaibigan. Arthritis. Yan po, mga kaibigan, ay isa po sa mga natutulungan na ng ating po namang Rice Coffee. Marami na po sa ating mga kababayan ang nagpatunay na ang duli-duli po na pag-iinom ng ating Rice Coffee makakatulong po naman para maibsan po naman yung sakit na inyo po namang nadaranasan. Gaya po ng tungkol po naman sa arthritis. Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, ang arthritis po ay nakaka-apekto po sa milyong-milyong tao sa buong mundo. At maaaring maranasan po ng sinuman, anuman ang edad, bagamat mas karaniwan daw po ito sa mga matatanda. Pero may mahigit pong 100 uri ng arthritis. Ngunit yung osteoarthritis po, mga kaibigan, ay yung pinakalaganap. Tsaka po yung rheumatoid arthritis. Base po yan sa mga pag-aaral, mga kaibigan. Nagkakaiba po yung mga paunahing sanhi po ng arthritis, depende po sa uri po nito. Ngunit maaaring kabilang dito po yung pagkasira ng kasukasuan, yung mga sakit na autoimmune, infeksyon, o yung metabolic conditions po, mga kaibigan. Ang ilang factors po sa panganib tulad po ng pagtanda, genetics, labis na timbang, at pinsala sa kasukasuan ay maaaring magpataas po ng posibilidad ng pagkakaroon po ng sakit na ito, mga kaibigan. Bagamat sabi po ng mga eksperto, ano po, sa mga pag-aaral na nababasa po natin, eh wala daw pong permanenteng lunas arthritis, pero may iba't ibang paraan para magamot po o kaya mapangasiwaan po yung mga sintomas at mapabuti po yung kalidad ng buhay, maalis po yung mga sakit na yon ng tuhod, ng paa. Dahil po sa arthritis, kabilang din po dito yung paggamit po ng gamot, physical therapy, at pagbabago po ng uri ng pamumuhay sa ating po namang katawan. At sa malubhang kaso po, operasyon ang ginagawa. Ano po, yun po yung base po sa mga pag-aaral. Pero sabi nga natin, dahil po sa mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating produkto, nakakatulong po ang araw-araw at tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating Rice Coffee. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol.

Kaya naman, inaanyayahan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee na simulan na po yung pagiinom po nito, mga kaibigan. Ano po? Dahil marami na po ang natutulungan at nabigyan po ng lunas, natulungan sa kanila po ng mga karamdaman sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Kaya po naman, kung may mga katanungan po kayo, may mga tanong sa inyo po namang isipan, itawag nyo na po yan sa ating po namang programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Pwede rin po kayong mag-text at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. I-text nyo lang po na kailangan nyo pong makausap po si Kuya Boy. Pwedeng-pwede po yan. Itawag nyo po sa amin at kami po yung kaya i-text nyo po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Isang text lang po, mga kaibigan, ano po, para hindi na kayo gumastos pa na magpa-load. Kung meron lang po kayong pan-text, text nyo lang kami at kami po yung tatawag sa inyo para makapag-usap po tayo at malinawan po kayo sa inyo po namang mga agam-agam sa inyo po namang isipan.

Kuya Boy, lagi pong nasakit ang likod ni Mama. At ano to? May rice coffee ba dito sa amin? Pwede po ba siya nito? Pwede po. Nakakatulong po yung ating rice coffee. Pakisabi po, paki-message naman po kami kung saan po kayong lugar. Sa Pilipinas po, halos po humigit kumulang 1 million na Pinoy ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. Ano po? Isa rin po ito sa pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may kasamang karagdagang kirot po sa gulugod, kalamnan o mga ugat sa likod ang pananakit po ng likod. Karaniwan itong nagmumula po sa pamamaga, pilay o labis na strain sa likod, mga kaibigan.

meron po bang available dito sa Kasiguran Sorsogon? Kasiguran Sorsogon. Wait lang po, ha. Siya ba yung nag-ano tungkol sa sakit sa likod? Teka lang. Kasiguran Sorsogon. Tingnan natin kung ano, meron po sa Kasiguran Sorsogon ng atin po namang rice coffee. Ang alam ko po, meron po dyan sa Kasiguran, sa Ace Sun Pharmacy. Dating ano po yan, yung dati pong RLX Pharmacy,

ang dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito R-I-S-E. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Yung atin po namang rice coffee. Hanapin po ninyo yun, mga kaibigan, na nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Naputol din. Mukhang nahihiya sila. Muli dyan sa Kasiguran, Sorsogon, sa mga nagtatanong sa atin, dyan po sa A-San Pharmacy, Santa Monica Drugstore, Kasiguran, P-Care Drugstore, Lee Ann Store, Shanley Store. Marami din sa atin na nagtatanong dyan po sa Masbate. Ano po? Sa Masbate po, meron po sa Aroroy, sa St. ST Pharmacy, Chok Choy Chai Pharmacy, and Cups Pharmacy. Sa Aroroy po yan, mga kaibigan. Sa Baleno naman, Masbate, Altea Pharmacy. One Love Drug Store sa Baleno. One Love Drug Store. Sa Balud, Masbate, Altea Pharmacy. Sa Katayngan, Masbate, yung mga nagtatanong sa atin, marami po kasi mga text messages dito ng mga taga Masbate. Sa Katayngan, RX Med Pharmacy. Tapos, Farmacia Juveline, Katayngan. Sa Kawayan po naman, mga kaibigan, Nesars Pharmacy. Tapos, Angelans Pharmacy. Sa Masbate po yan. Samantalang sa Dimasalang, Farmacia Juveline. May nakita ako na nag-message sa atin from Dimasalang, Masbate. Diyan po sa Dimasalang, Farmacia Juveline at Rite Aid Drug Store. Ganon din po sa Mandaon, LAF Generics. Punta po kayo diyan, LAF Generics. Sa Mandaon. Sa Masbate City, halos po lahat ng mga butika dyan meron. Nang adi po namang rice coffee, Butika De Vera, Butika Marie, JLS Pharmacy, Butika Nelly, Sese Drugstore, Ligaspi, St. Jude, JLX Pharmacy, Well Touch First Pharma, Shima Pharmacy, and Medical Supply. And then Alina's Pharmacy. Lahat po yan sa Masbate City.

Abang po sa Milagros. Yung mga nagtatanong din sa atin, yung mga nagagawin po naman ng Milagros o yung mga taga-Milagros na nakatutok po naman sa atin, Milagros Masbate, available po yung ating rice coffee dyan sa MJ Pharmacy, Madresia Drug, Butika Vic Vic. Dyan po yan sa lahat, mga kaibigan. Milagros Masbate.

At syempre sa Placer. Placer mas bate yung mga taga-Placer, mga kaibigan. Diyan po sa Placer Drug Store at La Niña Pharmacy. Yung pwede po nating mabilhan ng adi po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga taga-Uson, Masbate, meron din po dyan sa inyo ng ating rice coffee, mabibili po sa AL Saldua Drug Store. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan, pwede nyo pong ipagtanong-tanong para kahit paano po, mga kaibigan, makapagsimula na rin po kayo sa paggamit ng ating po namang rice 4-in-1.

Muli, sa lahat ng mga patuloy na dumarami po namang mga gumagamit na po ng ating po namang rice coffee dyan po naman sa Masbate. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat.

Ganon din mga kaibigan, dyan po sa Catanduanes. Yung mga nagtatanong din po, yung mga bumabato din po ng kanila po ng mga katanungan dito po sa ating programa. Napakarami din po mga kaibigan na mga kababayan po natin sa Catanduanes ang nagpapaabot ng kanilang mga mensahe. Sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan, Sed Pharma and TGP Bato. O kaya TGP Bato. Things Enterprise. Lahat po yan sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan. Sa Karamuran, meron na din po mga kaibigan ng ating rice coffee, Karamuran, Catanduanes. Meron po dyan sa Kobe's Drug Store 2. Ganon din po sa Pandan, Catanduanes. Meron din po dyan sa Kobe's Pharmacy. Sa mga taga San Andres, Catanduanes po mga kaibigan, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa ACC Hypermart. Tandaan po ninyo ha, yung mga butika na binabanggit po natin para hindi na tayo mag-isa-isa mga kaibigan. At kung talagang nahihirapan kayong tumawag mga kaibigan, eto binabanggit ko na po yung mga lugar. Diyan po sa inyong mga probinsya kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ano po, para makapagsimula na po kayo o makapagpatuloy na po mga kaibigan. Makapagpatuloy na po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sa San Miguel, diyan po sa Mediline Pharma, tayo po yung makakabili ng ating rice coffee diyan po sa San Miguel, Catanduanes. Sa mga taga-Virac, nako, halos po lahat ng mga butika dyan, meron na po ng ating rice coffee. Virac Pioneer Grocery, meron po ng ating rice coffee dyan. Blossoms Drug, Says Drug PO Office, Catanduanes Supermart, Citizens Drug and General Merchandise 2, A Castellar Store, John Kit General Merchandise, Mega Life Enterprises, Virac Lucky Supermart, The Fatima Pharmacy sa Virac, Star Trading and General Merchandise, Javinel Pharmacy, FMT Family Store, Karin Kur Mini Grocery, Citizens Drug and General Merchandise 1, at maging sa Virac Lucky Hotel, available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: At syempre maging din sa Cam Norte, mga kaibigan. Available na po sa Daet. Ano po ang ating rice coffee? Ito po yung mga lugar na talagang nag-uumapaw po naman ang mga kababayan po nating umiinom na ng ating rice coffee. Marami po mga text message ang pinapaabot po sa atin. Diyan po sa Daet, mga kaibigan. KGM Pharmacia 2. JMP Doctors Generic Pharmacy. JMP Doctors Pharmacy Lukban. Estelita Store. Medcare Generics Pharmacy. Gemma Glen, Igmedyo Bumbase, Dong and Isabel Store, New International Chinese Drug, Global Generics, Butika Santo Rosario, Fem Drug, St. Magdalene's Pharmacy, Medcare Generics Pharmacy, sa Lukban po yan, Butika ni Gracia, Arisa Pharmacy and Med Supply. TRDG, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Nanay? Hello po.
1: Hello po.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee, ma'am?
1: Isang ano pa lang po.
0: Isang karton.
1: Opo.
0: O, ano naman po yung na nakita ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee? Nanay?
1: Nag-ano po ang tomati.
0: Ano yun?
1: Opo.
0: Gumanda?
1: Ganda po. Pagtulog.
0: Gumanda na yung pagtulog mo, apo. Sige po, maraming salamat po. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye.
0: Thank you very much po, maraming salamat.

kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungungkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bisita.
3: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha kontak sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
4: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
5: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
6: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
5: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
6: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
5: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
4: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware. Let's build together.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
0: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungungkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bisita.
3: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng illegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang pagtungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 41 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. May pagbabinaos na rin itong magasuki itong pabinaaw. Kinitibuka na itong kabuto na itong pagsibiya maghigala sa naglagubundag buto-buto pinakakusog and pinakalanog sibiyanan sa kabisayan madugminde daw. This is DXCA 106.3 Bell FM. And of course, we all now simulcast sa toang EM band. Of course, ang DXBZ Radio Bagting. May pagbabinaog, may gabi igarin yung tanan. Welcome sa ito ang programa. Welcome to TLC, Kung True Love Conversation. Ang TLC, Kung True Love Conversation, maghihigala, it's all about giving you and playing you the best variety of love hits. Love song. Yon! Alam sa ito ang mga naminaw din na karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Well, the way 7:42 on the clock. Daghang kay salamat sa tanan natong mga always nga nag-tune in sa tong programa. Inabinan sa tong mga always nga nagpabinaw kaduday sa tong kasibianan. And likewise, ang atong programa ng TLC, Kung True Love Conversation, is also brought to us by Target Line Superfoods Perolina. Ang atong nailan na og nabantog na produkto nga nakatabang ug makatabang sa mga balatian. Labos tanan ang kadaugan unya og kasudbaron sa problema ug mga suliran. Mao niya kini ang magdala kaninyo mga higala sa tiang-tiang. Well, congratulations. Di ito una. Alas ito ang mga matod pa nila, naka-tiang-tiang. Nakapaldo. Okay, ugma po hon. Adlaw nga Webes, it's good news, no? Karon pa lamang nato nadawat ang kining pahibalo from Target Line team nga ugma gadlawan na sila special nga kombinasyon eh. Alang sa to ang kadaugan. Alang sa to ang special number combination sa 3D ugma po hon adlawan. Alang sa to ang mga gustong mag-avail, alang sa to ang mga wa pa maka-avail, nya gusto og interesado nga mag-avail sa itong product package. Nanamuan na yung one bottle sa Target Line Superfoods Perolina. Kauban ang tulo ka bottle pag yun. Di magkay usa ka bottle. Napamoy usa ka bottle ng Target Line Superfoods Perolina. Plus napigin mo yung tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil for only 1,500 pesos. Super VIP member ka na. So, alang sa ito ang mga interesado, i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number to 09-3800-2888. 09-3800-2888. And ang ito ang cellphone number, sa ito ang gusto din nga, ang itong himuon, i-text lang inyong pangalan, inyong address, inyong contact number. And ito ang delivery sa ito ang product package, no? Ihato diya sa inyo through door-to-door delivery. O, ganon! Di ba? Lindot kayo? So, door-to-door delivery ang ito ang paghatod kininyo sa ito ang product package through GNT Express in form of parcel na, ha? Ay manawag din ninyo, ma'am, sir, na ay parcel ni abot ninyo from Target Line. Muna na. So, alam sa ito ang mga interesado o kursunada nga mag-avail, i-text lang inyong pangalan, inyong address, inyong contact number to 09-3800-2888.

Anyway, hi Martin D. Good evening. Magpag-greet lang ko sa kahaginian like Ramel Lapinoso, to Aljun Abukatka, to my Micah Andales. Lonely girl, ang nagpag-greet, it's me, Marian Rabanuel from S&D, Lano del Norte, Sultan Naga de Maporo. Thank you kayo. Nagagay salamat, Ma'am Marian. Good evening to you. Nagagay salamat, Ma'am Marian, sa inyo ang pagpaminaw din ha. And of course, the rest of the company. And of course, ato ang mga naminaw, as always, ato ang programa din karon. Thank you so much. We're always locking in. Nagkakisalamat sa inyo pagpaminaw, mga higala. So, alam akong balik ko na. Sana na ito kami interesado. You can text your name, address, o inyong contact number sa 0938-002-8888. No, mauna nga ito ang official contact number sa target line. Alam sa ito ang mga interesado o kursunada din na mag-avail sa ilang product package. Nga diin, one battle sa target line, Superfoods Perolina. Kauban ang tulo pagyod ka battle sa target line, Power Scent Liniment Oil. Wow! O niya, automatic na kaana, a regular member. It's a lifetime. So, dili kay one day, one week, one month. Kundili, it's a lifetime. Super VIP member ka na. And alas ito ang official text line number. Alas ito ang mga greetings, shoutouts, and requests. You can text me, no? Sa inyo ang requests, inyo ang greetings, shoutouts, and unsa pa din. 0998-997-8890. Okay, again, atong balikon, 0998-997-8890. And it's now 47 minutes past the hour of 7 o'clock. You're still with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminod sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug update.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated o labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto ma-appeal sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Yung nakauban karon ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
2: Secret of Health. Health Info.
4: Og labi na gyud kini nga programa, hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga dunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3 mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret
4: og labi na gyud mga kaigsuna no sa mga kaigsuna nato diha nga aduna nay daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas.
2: Secret of Health. Health Info.
4: Matud pa gani makaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini o sa unsang paagi kita protektuhan no, tungod aning mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naa diha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang nga pagtuon sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathways sa mga cancers nga maoy hinungdan. Ya kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Mo na nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likay ang cancer, problema sa utok, paghubag mga kaigsuunan og pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
5: ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC.
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Mga kaibigan, we are now on the second hour stress na sa loang programa. Again, to ang TLC, kung True Love Conversation. Anyway, hi Martin D, good evening. Greet lang ko ni Algen na Bugatkat, Marian Rabunuel, Lonely Girls, pasaling to Gabriel o ni Gabriel Pakulba. It's me, Michael Andales, dari sa Pitugo. Request kong song, Tanging Sayo. Thanks DJ Martin D. Alright, so Tanging Sayo. Ato nga, atong ready mo ang Tanging Sayo. No worry, walay problema, basta kay ka. All the way from Pitugo, masiguro si Micah. Anyway, thank you so much, Micah. And we have caller on the line. Hataga na itong pagtagad. Hello, good evening. Maayong gabi.
4: Hi!
3: Yes. Yes, ma'am. Maayong gabi. How are you?
4: Bye!
3: Kumusta? Kumusta naman ka, ma'am? Oy, kumusta inyong panahon diha, ma'am?
4: Okay ra, may ulan, may init, parehas nimo. Bahay na, okay wala.
3: Shhh, igsaba.
4: Igsaba, kapong birthday, wag di ka mo tingog.
3: Grabe ka, busy, magyong kaayo, mama. Sorry na lang, good week. Kung saan magunin mo ang alagad sa kahanginan niya, wag magyong ko gamayor, nag-busy, ramayong ko.
4: Uma ka kong gigreet ako.
3: Di na naman dayan. Yes, ma'am. O sa may ako ikaalagad sa kong agwapa nga
4: color. Hindi lang ko sa inyong bisaad. May mo kong greet doon. Wala man. Karon, igreet na ko diha. Bilitid na lang.
3: Anza, anza? Alam,
4: hindi ko malipay, Anna.
3: Anza to?
4: Hindi ko malipay. Ma'am, kong greet ni mo.
3: Uy, daghan na kay ka gigreet ni Rhea. Nag-greet na ni mo si Marian. Nag-greet na ni mo si Micah. Tada, si Lonely Girl. Ganon.
4: Thank you, nila Marian. Ay, Marian, Micah, thank you niya. Mag-gwan po ko yan. Saba na, oy, mag-greet ko.
3: Yes, TLC, True Love Conversation.
4: True Love Conversation.
3: Yes, ma'am.
4: Ano-ano ni mo, Kuya Martin? Good evening.
3: Thank you, ma'am.
4: At ano, mga kawani diya sa Radio Bangting Ogwell FM, good evening. Micah Andalis, good evening. Aljo na Magkatsat, Marian Rabanuel, ito, Julita Bunsalaw, good evening. Ay, Gita Sally, sa Tumabitlaan, good evening. And kay Mercy Subiati, John G.T. Martio, good evening. Arlene Filto, Gigo Freto, Elita at Mr. Kat Nito, and Kanja Lover Boy, and G.T. Marka, Manyang Mahal, good evening. At ano na lang hanag? Tunin sa imuang program, Kuya Martin.
3: Good evening. Yes, ma'am. Kasama imuang i-request diha ka
4: naman. Hindi naman kag-birthday song na bahala. Dito ako, wapin. Nakuato.
3: Uy, kaganina. Nag-play ko birthday song.
4: O, ganito. Nakuato, no?
3: Ha, apil na ka, syempre.
4: O, kana ba? Ano sa mamari diri, Kuya? Isang mamari na mo diri sa Olutanga.
3: Oh, ingon na gukuni magi. Lagi mo na migulutanga, ma'am, kay we really miss you. Labi na sa ato ang supporters nga mga kung di ato ang mga diehard nga supporter din ha, labi na ni Mozart.
4: Wow, bantay
3: ginagim abot nila sa kuang tayan. Yeah. Mga anha lagi mi, mga anha mi ni Kuan, mga anha mi ni Kuan, kaning, mga anha mi ni Nash.
4: Nagabi rin na si Nash?
3: Ha?
4: Nagabi rin na si Nash? Maguyag mo?
3: Dili, uwi.
4: Ah, bantay dito ang hindi jarutan. Dito ka ng... Manamilit na ako, makikip na lang ko.
3: Okay.
4: mag-greet with Kuan. Kanang pangarap kong ibigin ka.
3: Ah, pangarap ko ang ibigin ka.
4: Sir Mus. Pangarap, ulay pinangarapan.
3: Pangarap ko ang ibigin ka by Regen Velasquez or si Morissette Amon. Asa man imo ay di.
4: Abisan asa man lang duha
3: kanay sulat lang. Okay, sige.
4: Ang ipuya.
3: Mm-mm.
4: Ang isa katungkuan kahit isang saglit by Martin Rivera.
3: Wow, kana ganahan ko. By Martin Rivera, kahit isang saglit. Okay, naka-ready na. Okay, this is all. Oran ni.
4: Oh, kana itli ha. Kay dili di ko tigtawag nimo, sige ra ba kag absin. Ya ka semana magduha hapit. Dili di mo post mo yung shit, may
3: thank you. Salamat. Thank you guys. Ingat ana ko ka pinangga sa to ang listener. Sab-an mako di ko tingog. Mingaw. All right, alas 8:10 na ang tag na sa gabi right here on the program. This is TLC, True Love Conversation. Good evening, Kuya. Greet lang ko ni Mac sa Macam family, Salma, Vega, then to all my friends, especially sa ko ang palangga na siya, Ma'am Ate Jessel Macam sa May Osminia sa Buanga del Norte. And Amping sa kanunay, then Dili magpagutom. Love you so much. And Kuya, request ko, request ng kong song on this day from Bert, from Aurora Zamboanga del Sur. Thank you so much. We have another caller on the line. Ato katagan, ay, nawa man. Ako na untang tubagun, pero nawa man, sagdilan. Ay, magkalimot ha, sa to ang mga gusto nga mag-avail sa to ang product package sa target line Superfoods Perolina o ang target line Powercent Liniment Oil, no? Ang to ang one set sa to ang product package is nanamunay one bottle sa target line Superfoods Perolina, kauman ang tulo pa gyud ka bottle sa target line Powercent Liniment Oil for only 1,500 pesos. Super VIP member ka na. So, libre na unya ni inyo nga maangkon og madawat ang ato ang libre nga grasya og kalipayon alang sa mga mahiligon mga higalag mo ato Lotto Outlet mutaya dayon og 3D. So og mga adlawa ha, natay special nga kombinasyon itunol alang sa ato ang mga magpasilong. So i-text lang inyong pangalan, address o contact number sa ilang official text line number 0938-002-8888. Okay? Again, ito ang balikon, ang ilang official ng text line number 0938-002-8888. Muna nga official nga text line number sa target line. Sa mga gustong interesado mag-avail sa itong product package, ha? Kanya, free ra ang itong delivery. Libre ra ang itong delivery, ha? And good evening, DJ nga Guapo Martin D. Yes, while tagay ang person DJ kay Gilaay, magpag-greet lang ko to sa akong mga kauban diri nga sila si Dario, si Mini, and also Senior. And also to Enrique, to Yugan Junior, og sa ako ang my love only one si Giselle Valenzuela nga mag-amping ka always, mahal na natrangkaso rabataw na. Oy, amping ha. And request lang ko og song Ikaw Pala. Ayun. And i-dedicate na ko sa kong mahal. It's me, Aljun, si Bawon from Datagan, Pagadiensere. Ayun. So, Ikaw Pala. Uh-huh. Okay, so yung request, Ikaw Pala. Okay, sige. Itong i-check na to kung kaya pa ba. Ikaw Pala. Okay. Sige, atong i-check ni, atong i-karga ninyo ang mga requests mostly sa tuwang mga listeners. Okay, nana muna ko ka gihigugma. It is now 13 minutes past the hour of 8 o'clock. You are still with Martin D. Dini lang sa programang TLC.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee. Murag
4: makainom?
3: Makainom, laskig yun.
4: So sa toa pa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 40 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Dinilig yapo sa itong program like TLC. True Love Conversations. Anyway, hi DJ, good evening. Yeah, ako ang i-greet ako ang uyam na si Rose Jean Ortez ng taga EPL sa Cebu Guy. Amping ka and tuag Cebu, dear, miss you too. Ayan, love you so much. Ang nagmamahal ay si Nesnisan Tormes from Bagong Baguio, Zarios Minia, Zamboanga del Norte. Hi there, thank you so much sa toang mga taga Zarios Minia. Okay, salamat sa iyo magpaminan. Minaw din nagkaroon. Always muminaw din. Anyway, sa ito ang mga gusto din na mag-avela sa ito ang product package aron ugma pohon. Magka-tiang-tiang basin di ay uga mo hinungdan nga makapaldo ang tanan. Okay, so ang inyong abuhaton, i-text lang inyong pangalan, address, contact number sa official text line number sa target line 0938-002-8888. Dati caller on the line. Ito nga taga na magtaga na itong caller on the line. Hello, good evening. Maying gabi.
3: Hello, maying gabi.
2: Uy, maying gabi. Kinsa ni palihog? Si?
3: Tormis Bobong.
2: Si?
3: Tormis Bobong dito sa Bagong Bagyo, Sirius.
2: Ah, Bagong? Bagong?
3: Bagong Bagyo, Sirius.
2: Ah, Bagong Bagyo. Okay. Yes, sir. Usap, ikalagad sa kong nagwapo nga caller.
3: Wala ko sa kong prince kanginan.
2: Sige, sir.
3: Una ni Jaga Batal.
2: Mm-hmm.
3: Ayan, si JJ Batal. O yun naman si Lily Atak. Mr. Atak.
2: Mm-hmm.
3: O siya nga'y Bobong Partin. Na bro, o. Wala ko yung number mo. Bakor may mo number eh. Ayan. Ban. So sa Ardenisa, Arden Puerto, yun ang upat-kat. So, yun naman si Petron nyo sa mga presidente sa Band Club.
2: Mm-hmm.
3: Derito, Avaldi. So, kapasal na kaya rin. Dagahan kayo. Alam ko.
2: Okay. Kaya
3: mag-record.
2: Eric, mora ni?
3: Ang sa'yo na itong mga play.
2: Aga to ang ma-placer ang mga love songs.
3: Para makinunod sa gun at ang bilin. Agwan. Nang... sa itong... itong... mekanisa. Itong pwede ang man? Alon?
2: Katoong?
3: Alon, alon.
2: Onsa man?
3: Alon ang gun, no? Ito. Kanta na eh.
2: Ah, katong hello.
3: Aka na, oh.
2: Okay. So, nagagay, salamat. Thank you so much for calling, sir.
3: Ang nagpagkabi si Bobong Tormel, si Agong Bagyo, si Rosmania. So, salamat sa pagtubag.
2: Okay, salamat kayo. All the way from Bagong Bagyo, Sir Yosminia, Zamboanga del Norte. Thank you so much. You're always lucky and maraming salamat po. And also, what is also good evening, rapid listening sa to ang mga people over at Rosario Homes, the Opa Gadian City. Ang mga ladies din na nagkakayo salamat. And also, happy listening to Mamikai, to Press Joe, and also to Dindin. And likewise, also to Sir Marlon nga guwapo. Kumusta na kani iya ang kuan geroin? Kumusta na kani iya ang lami nga lawas nga wa na rabani na kamaklay? And also to Mom Nor and also to Zoe. There, guys, salamat. Thank you so much for those locking in right here on the Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM. Simulcast sa itong EM band. Of course, DXBZ Radio Bagti. Like ito'y nanawag kaganina. Sa ako ito nanawag. Sa ako ang phone, dili na ito speakers po. Sorry, nag-good. Masyado namang excited. And bye. It is now 45 minutes past the hour of 8 o'clock, mga kaibigan. Here's a rise, something from May Rivera. Dinilang sa 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: Ayo kurang Omar Rai. Apa kabar dari kaya kurang Omar Rai? Right now, still here with the Martin D sa tuwang program ng TLC Control Love Conversation. Okay, asa namin taga Rosario dari Arsigige. Atong tumagon, atong caller on the line. Hello, good evening, maayong gabi. Yes, hello.
1: Hello, sir.
0: Hello, maayong gabi eh. Ma'am, taga-asa ni taga?
1: Sir.
0: Oh.
1: Hindi magpagret. I do thank kay tika.
0: Gilo ka, oy. Okay. Sige, ma'am. Go ahead, ma'am, sa imo ang pag-greet. Kinsa ni palihog si?
1: Si Kuan, sir. Si Jo Patana.
0: Oh, wow. Ma'am Jo. Okay, sige, go ahead sa imo mga greetings niya, ma'am Jo.
1: Sir, patambag ang tago kay True Love. Kuan man yung imuhang programa ba?
0: Unsa man ni wiwi patambag niya, bi?
1: Pwede sir, akong patambag yun. Saan ang magigit na ko nga? Kuan magigit ko? Naigugma magigit ko?
0: Kuya o na nila, naigugma yun ka ba? Oh, naigugma yun ka? Unya, kanos ama nagsugod ng gugma ha, ma'am?
1: Dumay na, 2018.
0: Na yun, unsa may problema, nga naman na, what happened man ang gugma ha na?
1: Gusto gano'n na ako pakasalan sa pero di man pwede diri sa Pilipinas.
0: Gusto ni mo siya pakasalan pero dili pwede sa Pilipinas. Nga naman na?
1: Bawal man din sa Pilipinas.
0: Oh, bawal sa Pilipinas. Karoon pa mag-action mo kung kamalaka ni gusto pakasalan o niya pagkahuman. Bawal mas Pilipinas. O sa man ang imo ang gimahal niya? Americana? Americana naman noon. Americano?
1: Pinay, sir. Pinay.
0: Ay, pero Pinay raman din. Ha?
1: Nagkalapok.
0: Sa?
1: Nagkalapok.
0: Kuya Juan, mapunta na rin. Pinay nagkalapok. Mauna din mo. Muna din, di pwede pakaslan ng Pilipinas sa Pilipinas kay galapok-lapok na yun na.
1: Parte yun, pagkalapok ka, sir. Sige, sir. I-PM na lang ko, sir, sa imong tubag kung saan na ko na mapakaslan.
0: Okay.
1: Mag-up na lang ko, sir.
0: Sige, go ahead sa mga greetings diya, ma'am.
1: Kaning mga tawhan mo, sir. Idol po kay kaani.
0: Again. Gilok ka, eh.
1: Gilok kay sir, no? Sige. Greet na ko si Ma'am Nora Sumampong. Si Ma'am Mariel Mitilio. Si Ma'am Jibelin Cantores. Si Sir Cubio. Sir Mola. O gantanan nga mga officer series sa Rosario Home Subdivision.
0: Okay. Wala na lalimtan, Ana. Basin, huwag na imang luod.
1: O palihog po ni Juan, i-group yun na ko si Sir Angelo Bagaluyos. Dagan salamat, sir. I love you, sir.
0: Okay, thank you kay Ma'am Jo. Nagkakay salamat sa magtawag.
1: Mabahay ko ni mo, sir.
0: Right, 51, making it 52 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here, still on the program, this is, of course, ang TLC Control Love Conversation. Meaning, kini bitaw padalagsa ra to mga tingog. Kasamaan ko ganina, scholar na ko kaganina kay og siya pa to. Talagsa ra ko na kumutingog. Ingawon po na yung muna ko, eh. O saan na lang kahaog? Mawa, ninyo ko dire. Bitaw na taga kay salamat na nato ka mga nabinaw din ang karon. It's time for me to say bye-bye for now. Actually, mo bye-bye na ta kay wala na tayo oras sa ito ang pagbanayin sa unahan. And hang on tight me once again tomorrow evening, alas 7 gihapon sa gabi ihantod alas 9. Still, this is your friend or this has been your friend. My name is Martin D. Saying bye-bye. Have a great evening ahead of us and good evening. Goodbye.
2: Right here on Bell FM.
3: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga onad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
4: Hey, nay, uy, unsa ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
3: Mao ba? Ang iyon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
4: Pero nay, ganyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
3: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
4: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
3: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mo tang sa
5: John 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok.

0: Bromcast. Let's run this.
1: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ay certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na gyud makaigsunan, kini nga programa hatud kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Labi na gyud sa makaigsuunan nato nga aduna nay problema sa pagtulog. Sa makaigsuunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura ka guan, grogi kayo tan-awon, no? Dili inspired ang atuang aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan. 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan, naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mauna nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Mauna makaigsunan, hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan, nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usab pa lang na ka phytonutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit na fungal ang hinungdan, cancer, microbial o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Huwag matod pa gani sa dugang pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadhiya sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag na itong total worm count by 70%. So, ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha na ito, no? Phytonutrients nga makuha na ito sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Napadiha ang gitawag na ito o spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll. Aduna po'y garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka. Matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og para sa epektibo nga kombinasyon, uban ni sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: alinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Oras, alas 4. Radyo Bagting.

0: my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili?
1: Dili.
0: Puslan nang way nagmahal, may pamatay.
2: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
0: Nganong mauman kini ang akong kapalaro?

0: Huwag ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
1: Pwede ko! No, no, no, no, no, no, no, no, no. Banda!
0: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masaktang sa tadimu!
1: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
0: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
1: Dugo! Dugo, dugo!
0: Silan ko!
2: Di mo na ko checko. Pero, bakas liyon ako. Gato nagwit ka.
0: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
2: Unsa?
0: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
3: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
0: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
3: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas, sukad nga giopiran ko sa kong anak, nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako, i-three times a day na ako. Nga sukad ato, kung nagkuan na, naghinay-hinay na, matuay sa day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya mo tong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mo balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri, kailain man akong paminos ko ang kilid na po din. Kung diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule, rin di mo pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: mga higala, kumusta? Mayong adlaw, may gabi, o may kadlaw na itong tanan. Yan sa inyo, higalas kanginan. Ray Arellano, o ba ni Lord Gabiana nga itong gwapong pilot karong gabi na, karong adlaw. Okay? Bueno, sandali pa, shoutout time! Shoutout ka ito sa Lutupan, Toledo City, ni Bungkuy Baskar, Kuring Patiga, Buning, Muling, Canelio, gikan ni Pedro Pungasi. Ang taong kanunay nagpungasi. Kunya ingon man ni Kapitan Sitoy Ornopia, si Ma'am Juana Ornopia diya sa Guyong Bourbon, no? Kunya si Cap John Joel Flores, Ma'am Myra Reformina, Sir Adrian Reformina diya sa Lugo Bourbon.
1: Gitoy
0: to. As Gitoy diay. Is ni si Kapitan Gitoy Ornopia. Okay, diya sa Bourbon. Unya nga ito sa ni Mama Baby Caballero, gika ni from na DGM Caballero. Okay, shout out usab nga ito ni Marvin Tante. Unya, taga, kuwan siya, taga Kampar Pardo. Okay man ni Alvin Arda, diya sa Katmon, Cebu. Si Lucia Buloy, De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gika ni Ricky Bangis, Garing ang taong negosyante o di bago kayong niasin so pwede na si Katar yung umigo kay portahan na kayo ni ano sa akin mo palit paan ron. Bueno, mga ikala, padayon ta. Sandili pa di ay no, dad. Dagang kayong salamat tayo sa tanan nga nagpadrama o sa budbud o bibingka. Diya, das Mindanao. Nga, ingon man, dinisad sa Kabisayan, labi na sa Bohol. Diya, ingon man, das Leyte. Sus, alang sa gustong magpadrama, oy, magpasyo mo sa inyo lapit. Tawag lang aning numero, ha? 0923-535-7697. Akong Usbon, 0923-535-7697. O diliba, kaning usa ka numero, 0991-205-5301. Usbon ako, 0991-205-5301. O niya, kuntaka o pangita lang atong BSI founder, Bangang Selong Wailan, kuning atong writer, director, OG Kumpok Rakasa. Okay? Pero panayon ta, atong mahinumduman, nga hugot yung nga namalibad si Lalat nga adto na sila po yung sa mansyon ni Takla sa si Takla o si Gian. Bisan pa o gitanyagan o kwarta ni Jigo pero waa man musugot. Samtang sila si Don Arturo o Hercules pakya silang tinguha kay namakak man si Insik. Si Insik kwakang ang igagaw ni Jigo. Nabalik silang Lalat. Lipay kayo ang atong bida nga si Jigo tungod sa mga matamis kayong mga puong ni Takla. Nya ingon ini ang naitabo sa so, niaden ang laing sumpan ng atong sugilanon.
2: Bod, bibingka!
3: Dili unta mi magkita si Jigo. Nga mo itag iya sa akong kasing-kasing.
4: Yaks!
5: Hindi ko sa makita ang gugma na tinuod kong ipangitan.
3: Jigo!
4: Hey! Panood na mo, taklabi! Kilas-silas, nagluod-luod lang mo! Sukaon, aroy ko ninyo!

0: Asamanta ini pengun, dunar turu.
1: Pangita tayo kapuyan din sa iligan, Hercules. Samtang dili pa kita magkapadayon sa pagpangita sa bahay ni Maria Makili.
0: Sakto sa dunar turu, kay gabi ina. Uy, imong cellphone, dunar turu.
1: Ang usa kini sa akong mga sekretary. Yun na, tubagon ko na. Hello, Rina Lau.
0: Oh, habi na kong si Rasili di Butak. Si Rina Lau de Donald Turo.
1: Rina Lau, salamat sa pag-arrange ining sakyanat. Nagigamit na mo karon. Kumusta? Imo na ba ang gitrabaho? Ang gipabuhat ko nimo? Uy, baya, unsa? May resort day ko din sa Iligan.
0: Uy, wow!
1: Oh, kun mo. At tumikaroon dito mudritso sa maong resort. Ha? Ah, pasensya na, malimot naman tatungod kadaghan na itong mga businesses. Hindi mo usap lagi kay dato mata. Ipaanda mga kong kwarto rito, ha? Sige ba, Rina Lau?

0: Medyo pakias man ang tatas atong tinguha nga madaan na itong silas takla o diyan, pero malipayon man ka, medyo kao.
1: Lipay mo lang? Pwerteng lipaya?
0: Naglibog yun ko, yun, medyo kao.
1: Saan sa?
0: Nga nang malipayon ka, oi?
1: Tungod sa giingo ni takla ganiha.
0: Hmm? Ang hain na ito ba?
1: Katugong miingon siya nga.
2: Dili unta mi magkita si Jeko. Nga mo'y tag-iya sa akong kasing-kasing.
0: Oh, maudi ay.
1: Uy, usaron.
0: Ay, burak ang langga meron. Lagi ang langgang yun.
1: Eh, tanaw na ko sa bintana, bi. Idaon ko ni bintana.
0: One five zero. Ko no.
1: Nagyaw-yaw na si numero ang. Oh, nagyaw-yaw numero ang langgam. Palayo na.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply, manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo.
6: Taas din sugar sa mga asawa sa
5: 11.7
6: karon.
5: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
6: Uning baba,
5: baba na gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natay sir.
8: Tatinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Nako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong,
4: usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili pud og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
4: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
10: Kapit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw sa ako kisoon. Yung siya nga alimut ko kayo. Kapit ko Bilabila o sa kabaks muna.
4: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
10: Yung after o sa kabaks paminaw sa kapanglawas, may yung mga panghihi. Huwag may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, sa lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug. Sa lahat ng coffee, pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dugdug. Mga gina ko na bantay sa Bilabila. Maayog yung kapiha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
4: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
12: Pagkadato, gireng tawa na. Katunggan lan og Don Arturo. Ha? Di ako mong nag-helicopter yun. Padong dinis iligan. Tuwa pag-iparking sa umahan. Sa among umahan. Unya, sa paglakaw ka ganina, boya nindot kay kauto eh. Pero, bubalik pa ka to din sa amo. Bubalik pa ka ha. Aoy, unsa karon? Murag babaeng nga naggilak.

sayang sa linibong nga gipaypay ni Nonoy ni Checo. Ako magidunta to. Pero tungod sa among plano ni Pukay, akong gibaliparan. Doi, may luntag mo sa larang among planong Pukay to eh. Kay kundi gani. Kitong kagyan ang akong koko.

0: Bay Nonoy!
1: Yes, sir. Bay Jigaw, papay kang linibo?
0: No, dili.
1: Unsa man di ay imo?
0: Gusto kong ipaandam ni mong daan ang kwarto nila ni Takla ug ni Gian sa mansyon.
1: Oh, no problem, boss. Amo agaon, Bay Jigaw, bay.
0: Uy, sito ko'y ka ng atong magian.
1: Ha?
0: Hunungi.
1: Ha? Saan?
0: Hunungi.
1: Tokoy! Tokoy! Digbit-bit mga soft drinks!
2: Nutana rin!
0: Nag-inom ka mag-og soft drinks. Ang akong pagkutana, mauni. Sabag, sige ni mog inom og soft drinks. Nakauna-una ka. Nga dili di maayong pag-inom og soft drinks, makadaot ay kinis imong kidney. Unsa may imong angayong buhaton.
2: Muna ko huna-huna. Aron, di madawat akong kidney.
1: Pangat sa ilong!
2: Ako na sa... Mutala rin!
1: Unsa ay tawag sa gamay nga tsunami?
2: Tsunano!
1: Pangat sa ilong!

0: sorry. La Toro. A big man, the token. Like Batacapa.
1: What, Paco Duca?
0: Can you do the name of Bates Resort to La Toro? Tia, my killing him quarto, my toggling on jacuzzi. Yeah, delicate dagger trang and like my joy. May mga swimming pool pa. Doon ay mga function room. Sports hub o gubat pa.
1: Tungod sa kinaghan sa kong business property, nalimot kong may ingon ini de akong negosyo doon ni Siligan.
0: Kanindot yun sa kinabuhig dato doon na turo.
1: Apan ako'y labing kabus nga dato, Hercules.
0: Nga luman doon na turo.
1: Tungod kay patay na ang akong gugma. Patay na ang nanag-iya sa kong kasing-kasing. Patay na ang akong Delilah, si Maria Pican.
0: Don Arturo.
1: Usa, milog mo ang imong luha. Mihila ka, Sam.
0: Ilak ba ka? Ilak, Sam ko.
1: Sato pa, og mangihi ko, mangihi, saan ka?
0: Umaw ka, Don Arturo. Ingon niya na tiga ka pinangka, Don Arturo. Subtiha, tiga. Adam kong mamatay, tungod og alag ni mo.
1: Tinuod ka, Hercules.
0: Oo, lagi.
1: Ibutang-tang pa akon kong malang abitin sa kong bukton. Unsay buhato ni mo?
0: Subsupo na ko ang imong bukton nga napakan sa lang abitin. Parehas ay ni. Og maluwas ka. Ingon ni anak, ikaw ka pinangga, Don Arturo.
1: Oh, pinangga, ginay ko ni mo, Hercules. Karon, ibutang tanggi pa akong bitin sa akong lubot. Unsay buhato ni mo?
0: Lubot niyo, Don Arturo?
1: Ay, di man ato mahibawan kung asa tapa akong sbitin.
0: Kay pinangga ni ka, Don Arturo, sup-supo na ko ang lubot ni mong napakan sa bitin. Priyas ini. O baluwas ka, Don Arturo. Ingon ni anak ko, ikaw ka pinangga, Don Arturo.
1: Baya! Pinangga, ginay ko ni mo, Hercules. Karon, ibutang-tang, ang akong atubangan. Ang akong atubangan mo'y gipaak sa malang abitin. Unsay buhato ni mo, Hercules?
0: Atubangan?
1: Atubangan, akong tumoy.
0: Usayan?
1: Unsay buhato ni mo, Hercules? Pinangga, magkako ni mo. Unsa?
0: Bangad sa ilong!
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik o palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsule.
3: Ikaw pila man mo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko, kalakaw, oy. Tanarawan ko na kuan sa kong, sa kuan, oh, diabetes. Kanina, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, huwag yung kumabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Dapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bon-bon ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Nakoy polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag bleeding at sa di anak spotting manggog ko. Sige kuan kana mawala ni mo palit na pud ko ginagmayra ba na pulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So nakita rin mo nga proven and tested yun ang kaibig
5: mo? Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Radio

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.

Alas 5, 7 na mga kabagting o kabalkada, maing buntag, ganatong tanan, maulan, nga buntag na usab. Ang misugat ka na to, nauga kaganina, pagining niya, kadlawon mga kabagting o kabalkada. Kumustag maing buntag, ganatong tanan, na niya to mga naana sa ilahang tagsa-tagsa ka mga abuhan. Di pwede kusina nga moderno kuwabuhan. Ah, basta kay na abuhan, kusina, o galutoanan. Kaganina na ba nakapreparar ang tanan? O gadiin, good morning usab sa tanang mga sektor sa Katilingban. Mga kabagting o kabalkadas, welcome uban sa pagpasalamat paghihapon sa kaitasan bisan pa magmagulan. Padayon gihapon tag mapasalamaton kay nining mga higayuna nakamata na punta. Sa ngalan o subski na tibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation sa pagpanguna usaba Shigikas Technical Team lahos na sa mga bagting reporters mga na transmitter site sa AM o FM tanan mo yung nagusa ka mga buntag lagos bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol. Ano sa na mga hugnas, mga balitang ang ngayon atong sayran din sa tumpag pa nag-uban lanog sa bagtingan. Pwede mo niyo mabati sa ito ang Radyo Bagting app. Pwede i-download ninyo diha. Pangitaon ninyo sa Play Store. O ga pwede na dahil makatune in sa AM o FM. Pwede usap ka mo makapaminaw. Siyempre sa itong naandan, 106.3 Bell FM sa dial sa inyong mga radyo. O ingon man, 756 sa dial sa inyong mga radyo. Usap sa AM. Ingon laki po sabi niyo mabati diha sa itong Facebook Live. Ano na yung pat ka mga pages diha. O ga diin kini ang Radyo Bagting News, Bell FM News, Radyo Bagting Entertainment, Oga 106.3 Bell FM. Ayan, dito maglangay kabagting o kabalkadas, nandit ato ang sayran na mga angayong sayran ni buntag. BBC Headlines. Sa mga uluhans, balita mga kabagting o kabalkadas.

0: mga balita anak, giaresto human gipatay ang iyang inahan sa Kabakan, Kota Bato. Ngano naman gud mo eh? Samtang sa pikas bahin sa mga kasayuran magtiayong Marino. Giingong nagkalalisay misangpot sa pagpamusil patay sunod sa Marine Bay sa Zamboanga City. Dugang pang headlines sa mga balita, barangay kapitan nga taga Zamboanga del Norte na dakpan sa anti-drug operation. Sa dugang pang headlines sa mga kasayuran, DepEd Region 9 nagpagawas ug kamanduan sa pagpahugot sa seguridad sa tanang eskwelahan sa Zamboanga Peninsula. Alayon usab nini suspect nga nalambigit sa insidente sa pagpanghack. May surrender sa mga otoridad sa Aurora. Makanigi pang tikbas makani o nahack nga account. Sabi ba pasabot ani. Samtang sa lugang pang headlines, tibok bahin sa nasud, ulanon tungod sa bagyong Francisco o localized thunderstorms. Sa Zamboanga del Sur nga lalaking nagdaladalag arma samtang ni tambong sa haya na dakpan sa Lintugop Aurora. Headlines pa lamang kadto mga kabagting o kabalkadas nakip na usab ang mga balita. SDN PNP pabor sa 12 anyos nga edad sa criminal liability. Tanang sayran din itong pagpanaguban. Apan sa dili pa unahon atong update sa kahimtang sa lakat sa panahon aron nga diin kamo diha masayod sa ahang nga iryahan. Pabor nga to sa mga pag-ulan. Kung unsay nakapiktar ka na to, localized ba o di ba ka ang bagyong Francisco? Grabe si Francisco no. Kay layo-layo na naman to sa Luzon area pero yung coverage ba? Na natong sayran sa report, unahon natong update sa lakat sa panahon. Ibagting 17 Florence of FEMA. BDC
1: Weather Update. Update sa dagat sa lakad sa panahon sa rangang lawag, gumikan kay ang tibuk bahin sa nasod. Padayon paghihapon kini makasinatig pagbundak sa ulan, gumikan sa tulo kadautang lakad sa panahon nga namonitor karon sa PAGASA nga mao kining epekto sa bagyo nga si Francisco o lakip na usab si Habagat o si localized sa thunderstorms. Ang update sa bagyo nga si Francisco kini ang sa gilay-on nga 350 kilometros sa magsidlakang bahin sa Northeast Calayan, Cagayan, o baka nasa 275 kilometros sa may Basco, Batanes. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 155 kilometros matag oras o pagapak niya sa kayutaan nga mukabat usab sa 190 kilometros matag takna sa mga kini ang naglihok. Pagkagihinaya ang paglihok nini, kaya naalamang sa 10 kilometros matag oras ang nasangpit nga bagyo direktang makapiktara sa Batanes o Gawian Islands, lakip na sa Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region o pipila kabahin sa Cagayan Valley. Ang mga katawhan nga nimuyo sa mga lugar, gingon nga makasinati kayo kusog nga pagbundak sa ulan or epekto nga kining gumikan sa nasangpit nga bagyo. Apan matupas pag-asa nga si Bagyong Francisco Gilauman nga kini ang mubiya sa Philippine Area of Responsibility ugma sa gabi eh. O di ba ka, Biyernes sa buntag pa. O po sa gayon, nga dili matod paghihapon kini, mausab ang iyahang nga direksyon. Samtang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimarupa, Bicol Region, lakip na usab ang Western Visayas, Negros Island, o kipilang kabahin sa Visayas. Dili usab kini luwas sa pag, or exempted sa pagbundak sa ulan, tungod kaya doon na sa presensya ni Habagat nga mo'y magdala sa pangapagulan o ginumanan pa ka na sa pagpanalugdog. Ipahimang noon sa pamagatawhan nga dili ang ayan nga magkumpiyansa ilabi na nga mulungta dudugay ang pagbundak sa ulan nga magdala nga ito sa pagbaha o di magkapagdahili sa yuta. Samtang dili sa Mindanao, apektado usab kita sa pagbundak sa ulan gani karon sa pagdiansete, nakasinatin na kita o kusog ang pagbundak sa ulan. Apan nakana matod pa, epekto lamang sa localized sa thunderstorms. Apan matod pa sa pag-asa nga panahon sa buntag o kahaponon lauman gayod nga doon na paghihapon kita masinatian nga pagbundak sa ulan. Samtang nga sunugaling hingpit na nga makabiya kini si Bagyong si Francisco, gingon nga doon na sa ilaing bagyo nga musulod sa Philippine Area of Responsibility nga sa kasamtangan anapakinigawa sa APER ang nasangpit ang adaw talakas sa panahon. Doon na gitawag kini nga Tropical Storm Higos. Kuno galing kini ang makasulod sa PR sa adlaw nga Biyernes usab, gitawbon matod pa usab kini nga si Bagyong si Gardo. Ang nasangpit nga dautang lakad sa panahon nga nasa gawa sa PR ana ginakaw sa gilay-on nga 2285 kilometers sa may sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Nagdala kin sa gigusgo sa hangin nga mukabat sa 65 kilometers matag oras ug ang paghapak niya sa kayutaan nga mukabat sa 80 kilometers matag oras samtang kini ang naglihok usab sa gipaspason nga 15 kilometers matag takna. Samtang sa bigas bahin, hunas og taob sa pagadian karong adlaw atong sayran. Alauna 19 kaginang kadlawon, 1.5 metrong giladmons tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 8.02 ang takna sa buntag, 0.5 metrong giladmons tubig. Subling mo taob, pag alauna 45 ang takna sa hapon, 1.2 metrong giladmons tubig. Ang subling mo hunas, pag alas 7.35 ang takna sa gabi, 0.4 metrong giladmons tubig. Lauman nga musuba ang adlaw alas 5:35 karong buntag og musalop kini alas 6:05 sa gabi. Update kina sa lakad sa panahon sa kanunay mag-amping ang tanan. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Grand sa Bagting.
0: 106.2 Nagasalamat sa nasangpit nga update sa kahintang slagat sa panahon. Sa report ka to ni Bagting nga 17, gamikan kay Mahinong Danon. Diin na to ang kahibaluan nga localize ang nakapektar dinhi sa atong dapit sa Zamboanga Peninsula. Alam mo na yung ulan, di gid ka bintahan. Ulan, dayon makalit na panughunong, dayon mukalmag jutay. Din mo balik na saad mo nang magbiyahin taon, magkahumud-humud. Nga careful gin magdala sa inyo mga nga kapote diha. Kay kumpiyansa kay aron nga dili madilatar makauli ra gid ta. Kay kung magkumpiyansa ngoy dalang kapote mahumud-humud gid ta nang kadalanan. Ay matud palagi lokalay so kaasa da pita pabor-pabor ang mga dagom dito gid mabundakan og mga pagulan. Alas 5:17 na dinisto ang tulumanon. Yan sa dugang pa nga mga update anita sa BBC News Center nga mga kasayuran. Naon na to aning balita ni Bagting 28. Kimberly Namuwag ay kalabutan ni ining 110 ka mga tupad beneficiaries sa Bayogi Orient sa DOLE o OSH o Libreng Driving Institute Training gitanyag. Ni siya mga nindot nga pahimuslan o kanto mga nakapahimulos na mapasalamaton dapat nasulod yun sa panghuna-huna kung unsay mga naagian nga mga seminar, orientation o guban pa din aron ma-aplikar sa inadaw adlaw nga mga trabaho o gimbuhaton, di ba? Parang dili mausik o ang programang gitanyag para kaninyo ato nang i-gamiton. Monay ato ang himoong kabahin sa ato ang paglambo sa itong tagsa-tagsa kakaugalingan. Ni Atas Detalyes Report ni Bagting 28.
2: BBC Live Report. Misalmot ang Sintogis kabinipisaryo sa tupad orientation nga gipahigayon sa Public Employment Service Office kon PESO Bayog kalabot sa tupad program og Occupational Safety and Health kon OSH tumong sa kalihukan nga mapahibalo ang mga binipisaryo sa nagadaiyang programa og serbisyo sa Department of Labor and Employment kon DOLE lagip na ang ilang mga katungod og responsibilidad isip mga binipisaryo sa programa giatagan usab sila og giya og pahimangno sa hustong implementasyon sa tupad aron masiguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga partisipante panahon sa ilang deployment. Samtang napadayon na ilang deployment, ipahigayon usab ang Driving Institute Training Program aron madugangan ang ilang kahibalo ug mas mapalambo ang oportunidad sa trabaho sa mga beneficiaries. Ang maong mga programa nagtutok sa panginabuhian na kaluwasan ug skills development alang sa komunidad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
0: 106.2 Alas 5:19 na mo to'y mga balita gikan sa BBC News Center. Ogak ito ang update sa kanabitaong angayong pahimuslan. mga programa sa gobyerno nga ngay nga pahimuslan. Samtang sa laing bahin sa dilipat ang mag-commercial break, mga kabagting og kabalkadas, suportado sa Philippine National Police kung PNP nga himuong 12 anyos ang minimum age sa criminal liability gikan sa edad nga 15. Kini ang tubag ni PNP Information Chief og Spokesperson na Police Colonel Allen Ray Co sa panawagan nga pakunhuran o ubsan ang edad para sa criminal liability at tubag kinis dugoong pagpamusil sa San Jose National High School sa Barangay San Jose sa Tacloban City. Sa press briefing, gipangutana si Co kung suportado nila ang nasangpit nga panawagan og ang tubag ni ini nga maong pabor sila ni ini. Sa pangutana usab kong pila katuig ang tinguha nilang edad nga ikunhod alang sa criminal liability ang tubag usab sa opisyal 12 anyos. Kampos PNP nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act gikan sa nagkadaghang ihap sa mga minor di edad nga nalambigit sa nagkadaiya nga mga krimen. Apan gipaklaro sa PNP nga dili otomatiko nga mabilanggo ang bata gumikan lamang sa iyang edad. Ginahanglang pa matud-an ang iyang lihok ug ang iyang panabot ug aduna bagid siya kasayuran o discernment nga diin labot sa iyang gihimo nga mga salaod. Diin gisaway usab sa PNP nga gigamit sa mga sindikato o kriminal ang mga bata aron nga mohimo krimen. Tumikad kay nasayon silang luwas kini ikan sa pagkalabilanggo ilalom sa napatuman karon nga balaod. Alas 5:21 na, kabagtingog kabulkadas itong pagbalik, mga balitang impormasyon paghihapon, dinhi sa Lanog sa Bagtingan, ang inyong atangan, human sa Pahinumdum. 5:22 na.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gitrit times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Sample Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories.

0: Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapaligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: 106.2
1: Radio. Nagpaminaw ka mo sa lalano sa bantingan.
2: Padayon pagyapon ta nga naa dinhi sa tuang tulumanon lanog sa bagtingan ang nagpaminaw kamo diha pagyapon ko ang CBN sa 106.3 Bell FM ug 756 sa dayon sa inyong mga radyo. Good morning kanto nga mga karon pang nakamata o gakatong mga karon pang nanikay-sikay o ayaw kay palabig langay ay basin niya o ganig mata inig kuanin mo inig lihok o imog hangad sa inyohang wall clock o dibakas niyong orasan kay malate na unya ta ulan-ulan raba lisod makasakay. So 529 na mga kabagting o kabulkadas kining atong tulumanon. Siyempre na itong mga kabataan nga gusto kanunay lagsik o lakip pausap niya itong mga estudyante nga mahimong lantip ang salabutan o mamahimong baskog ang panlawas. O dayon mapuslan sa katilingban di magdalag mga binuang. Stilan ka din taon. O kanang inyong mga nanay, tatay, yung mga lolog, lola, merok, kahago na kayo niya. Sige na dyan, balimtano na yun po. Vitron, vitamins plus iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan, ug may vitamina na mabatukan ang pagka malimtanon. Ayan, gawas pa niya na kini pwede sa inyo ang mga puyang 0 to 11 months para sa mga naedad pag 1 to 12 years old. Pwede na paghihapon mga liquid inyong imnon. Pero kato mga makalamoy nagtablitas kay Vitron tablet, pwede nag 13 years old pataas. Apil ng inyong nanay, tatay, naglulog, lola. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginawa kini sa RSV Trading FDA approved, mapalit sa nagkaniang butika o pharmacia sa inyong mga lugar. Tipan yung pangalan, Vitron Vitamins Plus Iron. 5.30 na mga kabagting o kabulkadas, plastar na sa tuang mga dugang pang update o detalyes mga balitang angay sayran. Ini sa tuang pagpanaguban ang lanog sa bagtingan. Round 2 na ta sa mga balita. Unaon na to ang mga natalagi ka ni bagting 28 Kimberly Namuwag dito sa

0: Milda Zambonga Sibugay. Ini gumikan kain, adunay auxiliary employee sa LGU Imelda patay sa pagpamusil. Ang detalye sa report, ang sayran, gikan ni Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
2: Patay sa pagpamusil ang usa ka auxiliary employee sa LGU Imelda nga nahitabo sa Barangay Luzon na Santa Barbara Imelda Zamboanga Sibugay niadtong alas 10:30 sa gabi Hunyo 22, 2026. Giila sa Imelda Municipal Police Station ang biktima nga si Eugenio Hugo Tano, 69 anyos, byudo og residente sa Barangay 5 del Monte Buog, Zamboanga Sibugay, usa ka auxiliary employee sa LGU Imelda. Sa pagresponde sa mga otoridad, ilang nakita ang biktima nga nagbuyod tunga sa dalan tapad sa iyang motorsiklo og nasutang adunay samad pinusilan sa ulo nga posibleng gikan sa kalibre 40 nga kalibre sa armas. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga gikan ang biktima sa municipal hall og samtang nagmaneho pa uli mga 100 metros gikan sa munisipyo, nakadungog ang mga residente og kusog nga buto. Pag-abot nila sa maong lugar, ilang nakita ang biktima nga wala na galihok. Gituuhang gipusil kini samtang nagmaneho maong nawad-an siya og kontrol sa motorsiklo. Dali nga gidala ang biktima sa Balay Tambalanan apan gideklara nga dead on arrival sa attending physician na alas 2:35 sa kadlawon gahapong adlawa. Narecover usab sa crime scene ang usa ka baso sa bala nga posibleng gigamit sa suspek og karon padayon ang hot pursuit operation sa Imelda Municipal Police Station na aron mailhan og madakpan ang responsable sa krimen samtang gisusi pa usab ang motibo sa pagpatay. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bal FM ug Radyo Bagting.
0: 106.7 FM. Ato'y mga natana gikan sa silingan nga probinsya mga kabagting ug kabulkadas. Kabahin pagyapon gatos mga balita round ups mga kasayuran. Natalagikan sa mga buhatan sa kapulisan o mga kalungsuran. Og sundan na to mga kabagting o kabalkadas. Labot usab ni ining nahimo bitaw kaayong anhagag unsay giwin lalisan o unsay giawayan mga kabagting o kabalkadas. Ni ining managtiayon ng mga Marines. No? Magtiayong Marino gingaw nagkalalisay. Nga may sangpot sa pagpamusil patay sulod sa Marine Base sa Zamboanga City. Itong pahimangnuan, yun mo diha, no? Kung galing mga magtiayon, dapat namang ginailalis, ginaiaway. Pero yun lang, pabubot sa punto nga, lubaon, posilon, bunugon, uguban pa, pagpabilin, paghihapong makalmahon, total masulbad na maginang problema, mga kabagting o kabagadas. Ano ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyat de Razan.
1: BBC Live Report.
3: Misangpot sa pagpamusil ang gingong panaglalis sa usa ka magtiayong miyembro sa Philippine Marines sulod sa Marine Base Arturo Asuncion con Mbaa, Barangay Kabatangan, Zamboanga City pasado alas 2:18 sa hapon gagahapon na Hunyo 23, 2026. Ang insidente, unang gitaho sa usa ka residente ngadto sa Zamboanga City Police Station 7 human makadungog og sunod-sunod nga mga buto sa pusil sulod sa kampo. Naila ang magtiayon nga si Staff Sergeant Julian Arsaga Santillana, 37 anyos, o Staff Sergeant Dante Santillan, nga polos miyembro sa Philippine Marines. Sumala sa inisyal nga investigasyon, adunay panaglalis ang duha nga posible nga may kalabutan sa gingong pagbaligya sa ilang tricycle. Gingong gusto sa bana nga ibaligya kini apan wala muuyon ang iyang asawa nga mas may pabor nga iprinda o iloan na lamang. Base sa report sa mga otoridad, ang asawa nga si Julian nakaangkon og tulo kasamad sa bala, usa sa ulo og duha sa lawas, hinung dan sa hinanali nga kamatayon. Samtang ang bana nga si Dante critical ang kondisyon, human nakaangkon sa bugigo pinusilan sa ulo. Gikonsiderar karon sa kapulisan nga ang bana mao'y suspect sa mong insidente samtang padayon ang ilang imbestigasyon. Bagting Bagting, Webe Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
1: 106.7 FM.
0: Mao manggaling toy rason mga kabagting ug kabalkadas, murag mabaw-mabaw ra gid to. kung no, galing moabot yun sa punto nga musangpot nga tuspino sila eh. Nang kung no, galing magsunod gyapon ta, no? Sinasangpit ka investigasyon sa mga otoridad kung sa pag mga mas laumpang hinungdan sa nasangpit nga panghitabo. Eh kung basihan atong panaglalis, lalis lang yun. O ayaw lang yun mo mga kasuko di ang mga asawa o mga bana kung nagaling nga dunay mga pag naglalis kaya di magidna malikayan. Ayaw lang po gamit itong mga hinagiba. Kaya mapatch up ro maginang tanan. O pabilin rin gihapong adunay respeto bisag lagot na kayo. Ayaw lang sa punto nga maabot sa pagbakyaw sa inyong mga kabot. O di ba kapag kanang tion o di ba kapag kablit sa gatilyo sa inyong mga armas. Kay lisod na gid kay ibalik ang kinabuhi. Balik man siguro, pero 50-50 po. Huwag diin na dako po kayo gasto mga kabagting o kabalkadas, no? Nang dili sa po padali-dali sa mga desisyon. Eh, sometimes, ang pag-desisyon, nga dunay kalagot, kapungot, kalipay, o excitement, duna na siya dili maayo nga resulta. Na dapat kung mo desisyon na sa sound mind, nili sound ginag music ha. Unili ang imong panabot, ang imong paminsar kay naas maayong kondisyon. Pero dihang napita matimbang-timbang. Alas 5:37 na dinis itong pagpanag-uban. Tabuktang at dugang pang mga kasayuran ug si Bagting 28 Kimberly na muwag. Nga diin ang iyahapong mga itulol ka na ito. Karong buntaga is anak, gidakop, human, gipatay ang iyang inahan sa Kabakan, Cota Bato. Asa mga kanabikil dong. At ito sa report nga diin gikan gihapon sa mga silingan na itong probinsya ni Bagting 28. BBC
2: Live Report. Kasong pariside ang giandam sa mga otoridad batok sa usa ka lalaki nga giingong brutal nga mipatay sa iyang kaugalingong inahan sulod sa ilang balay sa Purok Mabuhay, Barangay Kilagasan, Kabakan, Cotabato niadtong Hunyo 22. Giila ang suspect nga si alias Jeff, walay trabaho ug nailhang lulong sa ilegal nga droga. Dali siyang nadakpan sa mga kapulisan human mapatay ang biktimang si Floresma Mamaril, 59 anyos, byuda. Base sa report, nakita ang biktima sa kusina sa ilang balay, kinagsandig sa bungbong ug wala nay kinabuhi. Nakabaton kini og grabing sama ug dinunggaban sa nawong liog ug wala nga bukton. Narecover usab sa crime scene ang mga gigamit nga hinagiban lakip ang duha ka kutsilyo, usa ka sundang ug usa ka ice pick. Nakita usab ang mga drug paraphernalia sama sa tulo ka lighter ug usa ka glass tutor. Sa pagkakaron gitanggong ang suspect sa Kabakan Municipal Police Station, samtang giandam na ang gas. So, bato kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 106.3 Ito'y mga mangilgig na usab ng mga panghitabo gikan sa silingan ng mga dapit, mga kabagting o kabalkadas. Nga di na ito makagawa sa bilangguan ang nasangpit nga nilalang na nihuno sa kinabuhi sa iyahang inahan. Kay mo na gingon giatiman mo pagigas paggamay paghuman nga tunos pagkadako ayon paghuman niabot pagi sa puntong kung gikinahanglan na agihapon magakay ang ginikanan pero mubuhat pagi pag di maayo nga do sila mga ginikanan kaayo gyung pang poy paingan ayon na lang pod kay brutal pod. Maayong pang-ipito ng dalunggan o ilong aning mga primawa ni. Alas 5:39 na dinis itong pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM. O tabukta nga ito sa doon na po'y kapitan punong barangay manino. Okay, barangay kapitan or punong barangay nga taga Sambuanga del Norte na dakpan antay gumikan sa anti-drug operation. Maayo! And ang detalye sa maong balita pinagi ni Bagting 29 Cherilo Nyatlirazan. BBC
3: Live Report. Dakpan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 ang usa ka incumbent barangay kapitan atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Puro 4, Barangay Marapong, Sibutad, Zamboanga del Norte niadtong Lunes, Hunyo 22, 2016. Gila ang suspect nga si alias Negro, 41 anyos o litaw o kasamtangang punong barangay sa Barangay Marapong. Na-recover gikan sa suspect ang gibanabanang 5.2 gramos nga gituhang shabu din mobile valor sa 35,360 pesos nakuha usab sa mga operatiba ang Baybas money o gusto ka flip top nga kaha sa sigarilyo. Magatubang karon ang dinakpan o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang mas nailang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagding ba yung din Web Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.7 sa dili pa mag-commercial break mga kabagting ang kabalkada sa tusang pasudlon usab ang report. Ikan po ni sa lungsod sa Aurora, labot nining lalaking nagdaladalag arma samtang ni tambong sa haya. Nadakpan dito sa Lintogong. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Zafima.
1: BBC Live Report.
4: Alam po son, nga dakpan sa motoridad, alas 11:30 ang takna sa gabi ang usa ko rin 4 anyos nga lalaking na humankin ni kalapas sa Republic Act number 10-591 or paghupot og armas de fuego. Then nakini ang nasayran nga nadakpan kini human na nga nagbidala og armas samtang kini ang nitambong sa haya. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka caliber 45 pistola nga dunay usa ka magasina o duha ka buhing bala. Din sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Aurora Municipal Police Station. Dugang pa sa mga balita kung nadihin na doon ang usay nadakpan sa mga otoridad gumikan sa kasong qualified rape sa Lapuyan sa mga Dalsur o gilag kini nga top 2 provincial wanted most wanted person. Ang nasangpit nga dinakpan na kini ang nadakpan usab pinagi sa inyong sa operasyon sa Lapuyan Municipal Police Station o guban pang hutong sa kapulisan. Gingon nga napagawasan kini warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 29 9 sa Region San Miguel Zamboanga del Sur gumikan sa napulo kaihapa sa kasong qualified rape of a minor ilalom sa Article 266-A na doon ay kalabdanan usab. Sa Article 266-B, ako na din na wala kini bail ban girekomendara. Sa kasamtangan, kini ang gibalhog na sa Lapuyan Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batog kaniya. Dugan pa sa mga balita, doon na usay nadakpan sa mga otoridad ang Osaka driver human kini nga gingong nakuhaan usab og smuggled nga sigarilyo nga gibanabana nga nikabat sa 2,000 karims. Ang nasampit nga driver na nakpan kini sa gipahigay ng checkpoint operation na alas 10:15 ang takna niadtong Hunyo 22 sa may utlanan na sa Apurok Nara, Barangay Militar Tukuran Zamboanga del Sur. Ang nasampit nga driver kini ang nagmaneho sa Mitsubishi Canter close van nga niadtong higayuna dunay matutpay mga karga nga smuggled nga sigarilyo. Hinungdan na kini ang gidakop sa mga otoridad humanusar ba pakyas nga nakapakita sa igong dokumento o gingon man na ang kining nasangpit niya mga smuggled nga sigarilyo gilangkuban sa 1,050 karims sa Walton Cigarettes o 1,950 karims alang sa nga dunay mark nga D&J Cigarettes. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Kuran Municipal Police Station samtang ang smuggled nga sigarilyo ang i-turnover na usab ngadto sa Bureau of Customs pagkadian. Sa garapusang bahin sa mga balita, doon ay top 5 city most wanted person ang nadakpan usab sa mga otoridad sa May Corner, Benigno o Mercedes Street, Barangay San Jose, Pagadian City. Kanadakpan kini kagahapon sa hapon. Ang dinakpan, nagpangidaan ng usaka sa isintensyon anyos nga mag-uuma o kini ang lumulupyo sa syudad sa Pagadian. Gingon nga doon na kinikasong pagpanlogos, pinagi sa sexual assault o duha kaihap sa kasong acts of lasciviousness. Nga doon ay kalabdanan sa Section 5 Article B sa Republic Act 7610. Nga ipagula na itong pinagi sa RTC 9 Branch 6 Pagadian City nga pinitsahan o June 22, 2026. Sa kasamtangan, kini ang gibalog na sa Pagadian City, La Capsela. Bagting 17, Flores Fima sa Bell FM, o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. Gato ng mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Oras sa 5:45 na.
1: 106.7 Radyo Bagting.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
7: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akon bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Are you planning to build your dream home?
14: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
15: Hardware. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
16: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
17: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
16: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
17: Sa may ibatin mo, sakit imong hawak, ana?
16: Sakit akong hawak. Kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
17: pa, murag magpangita na ka?
16: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
17: So karon gimintin na lang nimo?
16: Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom, aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis. Kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gito. Salamat.
15: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
18: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas dasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: 106.0
20: Radyo Magbating. 106.0
19: Radyo
20: Magbating.
0: Alas 5:51 na, standby. Standby na to ang update gikan sa merkado. May kalabtanan days update sa mga gasolina, mga kabagting o kabalkadas. Gumikan kay kining atong tulumanon. Ipaloyuhan kini sa said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Makatabag kini sa pagpababa sa high blood pressure. Mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, o gallstone na pinaniini ang diabetes, cyst o kun bukol-bukol, tumor, kining polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, bakaha, o uban pa. Tungod kay ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula nga produkto sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak, magaling! 5:52, naka-standby na si Bagting 27. Kaya itong sayran ang mga reports, monitoring labot sa mga precious gasolina, mga kabagting o kabalkadas. Itaw, di ta kasend nga nung kaha? Amora ba kaha ang di kasend sa inyo ha? Dili daw makasend o picture sa messenger, no? So, kamo din nakasinati po mo, kamera din rin napita. Itong sayran bi, ang report ni Bagting 27, Daryl Aya ay nagulan pa ba diha? Yang? Oga, good morning, gini mo diha.
19: BTC Market Report.
21: Yes, maulan nga kabuntagon diha ni mo Bagting 27, ilabi na sa itong mga suking peak paminaw. Live kita diri mismo sa may Balintawak Gasoline Station. Sa mga oras, ato ito na lang kasantang ang presyo sa petrolyo, kundi in adunay dakong pag-rollback ng si Manaha. Karoon natong sayran sa Santa Lucia, kung petron Santa Lucia, diesel 67.90 centavos kada litro, turbo 70.90 centavos kada litro, extra 75.70 centavos kada litro, XDS 76.70 centavos kada litro, kero 98.40 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel 70.90 centavos kada litro, Shell V Power Diesel 76.10 centavos kada litro, Shell Fuel Save Gasoline 7.79 kada litro, Shell V Power Gasoline 79.50 centavos matag litro. O sa Phoenix Balangasan, Diesel 69.90 centavos matag litro, Super 75.45 centavos kada litro, o ang premium 75.95 matag litro. Mga kasamtangang presyo sa petrolyo karon. Ako si Balting 27, Dari Likat, Ayaay, sa BLFM o Radyo Pagti.
0: Nasipiat guro na yung mga ibutang diha, client kay 2025 ba man na? 2026 sa mantaron. Itong i-correct nang na diha sa ibabaw ha kay ang mana ato pa nang it gonna be taong 2025 o 2026 na taron. So kanang kato mga nagtan-aw nag-view diha. O kwanto gonna be taong sayop to. O nga na entry. O pag transition sayop ang na transition. Alo 5:55 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tonga pagpanaguban. Ibian pagyapon sa Radyo Bagting og Bell FM. Og na padayon paghihapon ta diri sa pagtunol sa mga balita og kasayuran nga adunay kalabtanan ng katawhan sa dakbayan, lalawigan og ganait nga mga dapit. So anitas mga balita gikan ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. Kini mo'y pinaka-importante, gumikan kay Nunot niya itong nahitabo sa Tacloban City. Oga diin ang DepEd Region 9 nagpagawas gilayon to og kamanduan sa pagpahugot sa seguridad sa tanang eskwelahan sa Zamboanga Peninsula, which is maupoy angayan. Aron nga diin na dili-dali-dali nga makasulod, kanusa pa man ito managang, unya nagnasamdan? O kung unsa pa may, kanusa pa man ito magpahugot kung ugaling aduna na yung nabiktima, di ba? So, maayon na yung lakang o ginaut nga ang tanan pong mga tulunghaan mo sa noong di magpakumpiyansa o dapat ka ng mga kural nga panahuman sa tulunghaan human noon na na. Ay ni agir ba to sa mga kural o ni ambak o napay mga uban nga musuong-suong ano, mga barbed wire na kinahanglan nga pahugtan. At the same time is inyo pong kuralon ng inyong palibot sa eskwelahan. Ito sa report ni Bagting 29, Cherry Elonyotli Razan.
3: Gikatakda nga magpagula og regional memorandum ang Department of Education Region 9 aron mapalig-on pa ang mga lakang sa seguridad sa tanang pampubliko o pribadong eskwelahan sa Zamboanga Peninsula. Sumala ni Regional Director Ronel Alfirmo sa Kapian sa Rio 9 kaghapon nga lakip sa mga lakang nga ipatuman ang masugot nga security check sulod sa mga eskwelahan, pagbutang og mga metal detectors sa mga entrada, pagpalig-on sa koordinasyon sa mga barangay og Philippine National Police aron madugangan ang presensya sa seguridad o pagpakusog sa mga anti-bullying campaign. Dugang pa, mag-deploy usab ang DepEd o dugang guidance counselors aron masuportahan ang kayuhan o mental wellness sa mga tinun-an. Si Fermo, bagong gitudlo isip regional director sa DepEd Region 9, kaniadto nagserbisyo sa Region 8 o nahimong schools division superintendent sa Tacloban City. Bagting 29, si Real Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Okay, proper mga kabagting o kabalkadas ha. Dito ang mga pampubliko ng mga tulunghaan. Ah, naaman to ay uban, nga na yung mga guard o gado na yung mga naka-duty. Pero pag yung good morning, check sa ID o uniform, nasulod naman dayon. Ah, okay lang to mga eskwelahan nga nagpatuman. Dito sila hugot ng seguridad. Pero kung mahinumduman na mo siya kung pagka-estudyante sa una, namagin na pinikito pero ID ragin to uniform. Across ka mga latest, kung naka sa private, dito sa private siguro na yung mga medyo hugot-hugot. Kay tanto, pero mas importante is pagkagaroon is ma-check gayon ha. Kaya naarbay mga tao or na mga kabatanunan, dali ragay kayong mabikil. Dahil katong ugaling na himo mong biktima sa pagpambuli, mga kabagting ng kabalkadas, i-report gilay na kato sa inyo ang mga teachers, o baka sa inyong school principal, or kung dili pag yun sa mismo ninyo mga ginikanan. Muna ginikanan, need yun nga maghatag mo og time, panahon sa inyong mga kaanakan. O dili kay puro loan-loans trabaho, okay man ang loan-loans trabaho kay para sa lang future, pero what, unsa may ilang ikinahanglan, mas kining need nila sa pagkakaroon. O ang inyong dutay nga panahon nga igahin ato kanila. Karon nga ma-check ninyo kung unsa ang ilang kahimtang, o masuta ninyo anabay na bunog, lagom ng inyong mga kabataan. O gila yung makigutay ngadto sa mga nahingtungdan diya sa tulunghaan. Balik ta, kinahanglan mapahugtan ang seguridad alang usab sa kaayuhan o kasiguruhan sa inyong mga kabataan sa sulod. Ito palagi, ang nagkabata ang mga offender, mga kabagting o kabalkan. Ikan kaya ang uban ni Ana, kulang po doon pagtagad, ikan silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Alas 5:59 na mga kabagting o kabalkadas. Gaya ko ga resulta diha dong bi. Kaya hindi po na ako makitaan. Kaya ang... Ha? 614? 614 daw ang 9 PM. 614 ang 9 PM mga kabagting o kabalkadas. Mga good morning kaninyong tanan. O kato mga kugihan kayo nga napadangat silang mensahe. May buntag ni Palmado, ni Imblar, o ni Baltasar, Akain, Minyoza, Jing Jing Heroila diya sa may Capitol Park, Capitol Bazaar diya. O gingan man ni Hamarudin, Maruhom diya sa Sultanaga, di Mapuro, Zumbonga del Norte. Hinay kayo mong signal diya. O gingan man, lakas ng baha. Uy, nagbaha gina diya. O Rosalie da Saludo, Dali Ripin, Salapuyan, Teddy Risada o galakip na usab sa mga nagpadangat ni Jaime Tizon. Ayan. Na inyong mga mensaheng ipadangat o ni Merle Templado o kining listening and watching nag mauba dahil sa balangasan. Sige, thank you so much guys sa inyo nga pagpaminaw og thank you sa sunod na pod nga mga adlaw gigayon kay murag di na nako mabasa kay hinay lagi kay imong internet oy naun sa bani amuar ba ni naghinay o di ba ka hinay pod inyo ha diha wa na ko igong oras pagpadayon pa og diin ipaambit nato ang mga pulo nga para kanatong tanan. Kani may pinaka the best of memoriado gid kayo ni nasa Matthew 6:34. Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious of anxious for itself. Sufficient for the day it is its own trouble. And ito ayan, good morning everyone, thank you og maayong buntag kan natong tanan. 106.7
2: Radio Magbating Ting. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
12: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
12: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
12: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
12: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
12: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
12: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
12: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
12: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
12: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
24: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
25: Sana all.
24: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
26: Oh no!
24: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog lang ko sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
6: Rock, rock, radio.

0: Maulan nga kabuntagon kini yung tanan na kabagnay ug kabalgadas. Welcome na usab diri sa nga pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Adlaw karon ang Miyerkules sa pitsa 24 buwan sa Hunyo 2026. Welcome diri sa nga pagpanaguban ang Bagtingan sa Katawhan. Hangtod ta sa alas 7 ang taknas buntag kabagnay kabalgadas sa paghatag kaninyo ang mga pagpaklaro mahitungo sa hilasgutanan karong buntaga nga adunay kalabutan ang katilingban kabagdag kabalkada sinungdan usab kitang tanan magpakabana sa may mga panghitabos tong palibot paglakip na usab unsa man atong mahimong topic ko karong buntaga kabagdag kabalkada. Alas sa mga mag-uuma sa kanunay maing buntag ulakip na kabagdag kabalkada sa tuang mga mananagat sa ato usab ang mga estudyante karong buntaga ayaw mo kalimot sa pagdala sa mga payong mga raincoat or jacket nga dunay hood karon kabagdig kabalkadas nga dili mo mga basa or mga kining humod panahon sa inyong pag-eskwela or panahon sa pag-uli. No, kaya musugutag sa dili ang ulan na mukalit lang bunda kabagdig kabalkadas. No, muna nga kinahanglan kitang tanan unsuman mangandam batok sa ulan. Ingon man sa tuang mga drivers sa kanunay, dili magpakusog sa pagpadagan ha, kay sayod ta nga danlog gayod ang karsada karon, danlog ang dalan. Labi na nga sagad sa mga karsada karon kabagdig kabalkadas, asfalto na, no? Pag asfalto, pagting ulan, danlog ang dalan, prone sa disgrasya. Mauna nga kinahanglan nga mag-amping, dili magpakusog. Maabot ralag yung mapahingon sa iyong tagsa-tagsa ka mga padulngan. Punta na ang kusog mong padagan na duharay padulngan, di ba? Makaabot mo sa inyuhang destinasyon o dito mo sundoon sa kuan, Purinaria, Simbakulang. No, mauna nga mag-amping gayon sa pagmaniho kabagdig kabalkadas. Halos 6:11 na itong oras. Good morning, Dani Tidi Rizanda. Sa Happy Wednesday daw. Say good morning sa Malangasan Pagadian. Good morning, taga Malangasan. Daghang salamat sa pagpaminawa. Alas sa 6:11 na itong oras sa 0938-077-614 ang atong text line kabagtig kabalkadas. 0938-077-614 muna ito ang text line number. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan. Good morning po ni Tiza at Jimmy Tizon o ingon man kang Embler Analin. Good morning sa tanan ninyong mga naglantaw karon sa tuwang Facebook Live. Pinagi sa Radyo Bagting News o ingon man sa Radyo Bagting Entertainment. No? Kaninyo, palihuglag like o follow sa tuwang official Facebook page sa Radyo Bagting. Kay aron usab nga updated mo kanunay sa mga panghitabo diri sa tong probinsya o ingon man sa Pagadian City kasilinganan nga mga lugar kabagting o kabalkadas. Alas 6:12 na itong oras. Ito ang topic ko karong buntaga kabagtig kabalkadas. Mahitungod sa gipahigayon nga press conference kagahapon sa Department of Education nga diin na kabagtig kabalkadas na mahitungod sa ilahang gipatuman nga mandatory ng magpagawas matod pa og memorandum ang DepEd Region 9 alang sa mandatory nga pag-check sa mga bag sa mga tinunan aron nga dili in town mahitabo diri sa Region 9 ang nahitabo sa Tacloban City katong pagpamusil sa mga minor de edad, no? O gingon man kabagtig kabalkadas at wapong sayran akong ipabati diha unya diha kaninyo kuno sabay mga plano sa Department of Education na mahitungod kabagtig kabalkadas sa problema sa unsa man. Syempre sa kining reading comprehension sa mga tinun-an og lakip na usab nini uban pang mga programa nga angayang ipatuman sa DepEd, no? Usab ay hinungdan usab kun ngano nga daghang mga bata ang dili paghihapon makasabot sa pagbasa kabagtig kabalkadas. Ingon man usab atong ipabati diha kaninyo unya ang kagahapon usab nga nagpatawag og press conference ang atong provincial governor Zamboanga del Sur si Divina Gracio Kabagtig Kabalkadas ng atong gobernadora alon usab nga iyahang ipahibalo sa kadaghanan mahitungod sa kasamtangan nga mga programa sa kagamhanang probinsyal, no, nga makahatag kaayuhan sa mga katawhan, no, makahatag makatabang sa tuwa mga mag-uuma, panginabuhian sa mga mag-uuma, at the same time kabagtig kabalkadas do na usay makamahatagan o kahigayunan nga magkatrabaho gumikan unya sa kaingon tao nga ilahang nga kini bang kasamtangan nga gitukod nga mga facility, no, alang sa sama sa Kupras, dahil sa facility sa Kupras dira sa may kining Ramon Magsaysay, no, sa muna to ang pipila ka mga tapiko lakip na usab kuno tay oras lakbita na to ning uyon mo kabagti kabalkadas kamo maginikanan o mga ginikanan nga nagpaminaw karon palihog daw be gusto ko makadawat or makadungog sa inyong opinion. Uyon ba mga ginikanan sa giduso ni Senador Ruben Padilla nga paubsan, no, ang amyandaran ba ang katibitang juvenile justice kabagtig kabalkadas nga kanhing 18 pataas ang ayha mapriso, no, karon na kabagtig kabalkadas gusto ang sugyot ni Ruben Padilla kay amyandar, no, amyandaran ang naunang juvenile justice o himuon ng 10 anyos kung ugaling makabuhat na o bugat nga krimen, pwede na nga mapriso kabagtig kabalkadas. Unsa inyo ang mga reaksyon mga ginikanan? Ipadangat daw diri sa tuwang text line 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Uyon ba mo sa sugyot ni Senador Ruben Padilla nga paubsan nga to sa 10 anyos, no, ang mabilanggo kabagtig kabalkadas kung ugaling makabuhat o bugat nga kining sala ang mga minor de edad. Gikan sa 18 anyos, himuon kining 15 ako na 10 anyos kabagtig kabalkadas. O sige daw, kung sa inyo ang opinion ni ini, uyon mo or dili mo uyon sa sugyot ni Ruben Padilla na kung ugaling makabuhat o bugat nga krimen ang mga minor de edad nga nagpagidaron o 10 anyos sa pwede na nga mabilanggo. 0938-2077-614. Alas 6:16 na itong oras, kabagting o kabalganas. Bueno, plastar na. Sugdan ta nga ito ang hilisgutanan karong buntaga, kabagting kabalganas. Unahon taning giyabutsyag sa ito ang DepEd Regional Director sa Rehiyon 9, kabagting kabalganas. Noong DN, matod pa sa nasangpit nga opisyal, no, giingon sa opisyal kabagtig kabalkadas nga iyaha gayong magpagawas kini og memorandum, no, alang kabagtig kabalkadas sa unsa man sa pag mandato, no, sa pag mandato niini kabagtig kabalkadas nga ang tanan nga mga kining tulunghaan magpahigayon og mandatory check sa mga bag sa mga tinunan. O kini ang giluwatang pamahayag sa DepEd Regional Director or ni DepEd Regional Director nga si Ronelo Alafermo kabagtig kabalkadas kagahapon atol sa press conference. Kini adunay humanbang, adunay hitabo nga pagpamusil, no, sa mga minor de edad dito sa Tacloban City kabagtig kabalkadas nga diin ubay-ubay gayod ang nangaangol o gagingong tulo ang nakabsan sa kinabuhi ni ini, no, kung yung makita gani sa konvo kabagtig kabalkadas sa itong mga minor de edad nga suspect ilahan na gayong giplano daan kabagtig kabalkadas kabalo naman sila sa juvenile justice dili matod pa sila mapriso, no, o magbinutan matod pa sila pwede rin sila makagawas. Mone kabagtig kabalkadas nga isip lakang, no, sa tuang DepEd Region 9 giingon kabagtig kabalkadas nga magpagawas kinig kamanduan alang sa mandatory inspection sa mga gamit sa mga estudyante tanang tulunghaan sa rehiyon. Giingon pa ni Pakining Fermo nga magpagawas kini og regional memorandum aron nga hugot gyud nga inspeksyonon og ingon man kabagtig kabalkadas gimanduan usab niini ang tanan nga mga tulunghaan nga kung mahimo magpalit og mga metal detectors. Oh, mao ni ang pinakaimportante kabagtig kabalkadas. Ang metal detectors kay aron nga unsa man masayran or ma-detect sa tuang mga security guards kung ugaling nagdala naghinagiban ang mga estudyante samtang ning sulod, no? Og lakip na usab din ni kabagdig kabalkadas usabay tumong og tuyo nga magbutang maguga og mapalit mag metal detectors aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an og lakip na sa mga magtutudlo takabalo nga dunay mga sagad gyud sa mga estudyante mga violente kabagdig kabalkadas. Og ingon pa niini nga ilang usab nga pakusgan ang mental health no ang program sa DepEd og batok sa og pakigbatok sa bullying no. Kaya garon nga malikayan ang trauma o depression sa mga kabataan o sa mga estudyante. Diba? So, mao ni kabagdig kabalkadas ang giluwatan nga pamahayag kagahapon sa tuang regional director sa DepEd nga mao si Ronelo Ala Fermo kabagdig kabalkadas. No? Sabot pa sabot, kagahapon ganit dres pagadian city, aduna na ay ang matag tulungaan, aduna na ay mga police visibility. Pero ang pangutana na to karon, hangtod kanus-a mulungtad ang kining hugot nga seguridad. Hangtod kanus-a hataman ang presensya sa tuang mga kapulisan. Base noon niya og temporary ra ni kabagtig kabalkadas og dili pud ingon nga mulahutay, di ba? So may maning gitawag tagod og grabe tong mulahutay kay aron nga magpabilin gayod ang kahapsay og kalinaw sa usa ka lugar o sa katulunghaan. Kani matud pa kagahapon ni Alfermo kabagtig kabalkadas no ang atoang regional director nga mas mahimo nga mag unsaman magkuha matud pa og job order security guards ang matag tulunghaan. Oo, kay aron gayod nga masiguro pero lagi usa ra gyud mahatagan lamaw kasulbaran kabagtig kabalkadas sa ingon ini. Kung galing usap ang inyohang kinitulunghaan, adunay konkreto nga perimeter fence o ingon man usab sakto nga kinibitaw dili makatkat sa mga estudyante. Kay mga estudyante karon basin pag babae kung sukay mo katkat kung gusto mo skip sa klase. Mauna ang hugot karon ang ilahang ipatuman kabagtig kabalkadas nga kining inspection sa mga kagamitan sa mga estudyante. Oh, so muna ang kini isiplakang sa tuang DepEd regional office nga dili mahitabo ang susamang nahitabo dito sa Tacloban City nga gikamatay sa mga estudyante kabagtig kabalkadas. Alas 6:21 na tong oras. Samtang alayon usab din ni kabagtig kabalkadas no ato ang sab nga ipabati diha kaninyo karon ang giluwatan nga pamahayag sa tuang regional director nga mao si Director Ronelo Fermo kabagtig kabalkadas mahitungod sa mga inline nga mga programa nakahanay nga mga programa sa DepEd labot usab din ni kabagtig kabalkadas nga problema ba no problema sa kining literacy no problema sa kining giingon ta og teenage pregnancy unsa bay mga lakang nga gibuhat ni ini gipangandaman sa DepEd kabagtig kabalkadas ani ang pamahayag sa tuang regional director.
1: Mulaban sa katawhan modapig sa kamatuoran pagtigan sa katawhan.
2: O yung una kong tiningnan talaga yung literacy and numeracy rate po natin. Kung titingnan natin yung resulta ng ELNA, yung National Achievement Test, medyo nasa baba po tayo. We are third from the bottom po. Pero tiningnan ko yung mga reasons on why is it that medyo mababa yung literacy rate natin, numeracy rate natin sa DepEd Region 9. Kasi ano siya eh, nakita rin natin na medyo mababa rin yung ano natin, yung or mataas yung kaso ng stunting in Region 9. In fact, ang ating average is 34.6 based on the latest FNRI na data na pinalabas po ng Department of Science and Technology. Just imagine 34.6. So, every 100 na bata, mayroon tayong 3 to 4 na bata na stunted. Kung stunted yung bata, medyo affected yan yung emotional, physical, and mental development ng bata. Kaya maski pa ano pang feeding program na gagawin ng DepEd, maski pang anong aral program or intervention na gagawin ng DepEd, kung stunted na po yung bata, medyo mahirap na pong ma-recover pagdating po nila sa Department of Education, especially pag mag-start na sila mag-aral sa kindergarten up to grade 12. So it's very much difficult to recover pag stunted na po yung bata. Kaya yun po yung dapat i-address natin, yung nutrition po natin. Kaya may mga bagong scheme tayo ng feeding program sa Department of Education. Pangalawa, yung teenage pregnancy, medyo mataas tayo. Kaya ngayon, we are having a close partnership with the CPD na kung maaari po na mag-create tayo ng mga teenage hubs sa lahat po ng mga secondary schools para mabawas-bawasan po yung kaso ng mga teenage pregnancy po dito sa Region 9.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katauhan.
0: Mao na hinungdan matud pagkabagdi kabalkadas no kon ngano nga daghang mga tinun-an karon ang dunay problema sa literacy og numeracy no kini nga gitawag kabagdi kabalkadas nga taas sa kaso sa stunted og lakip na usab kulang sa mga pagkaon no maskwilang gutom og lakip na kabagdi kabalkadas ang kini nga taas nga kaso sa teenage pregnancy. O, mao ni ang ilahang nakita ang hinungdan kung ngano nga daghan matud pang mga tinun-an karong mga panahon na nga doon na gayoy problema no sa pagbasa og lakip na usab dinhi kabagdi kabalkada sa mahitungod sa mga numero. Giingon nga mao sa una pa man nga kaso, di ba? Sa una pa ni nga kaso kabagdi kabalkadas pero hangtod karon murag wala may konkreto nga solusyon nga tuang Department of Education.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katawhan.
0: Nga na makaingon man kabagdi kabalkadas nga daw sa walay konkreto nga action or diba kaha solusyon nga tuang Department of Education na ini. Gumikan kabagdi kabalkadas, no? Gumikan kay nahulog lamang god nga nahimo bang trial and error ang mga puro lamang sugod-sugod sa mga mahimong solusyon na no nining problema nga nasinatian sa itong mga kabatanunan o mga estudyante o mga tinunan din pagkahuman kabagdi kabalkadas kay dili man po din taon mula hutay.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa sakatauhan.
0: Nganong diliman mulahutay, tungod kay kung ugaling kabagdi kabalkadas, kung kinsa man ugaling ang mulingkod isip presidente, or diba kaha kung ugaling mulingkod isip DepEd sekretary, diba? Unon sa ang nasugdan nga implementasyon sa programa kaniadto dili man sa dipadayon.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa sakatauhan.
0: Mone, nakapait kabalkadas.

0: sa mga tinunan, pero do na ba'y solusyon? Wala, magkikutobra sa pagarpar, kabagtig, kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbibigan sa katatawhan.
0: Aminawon ni mo ang mga dipkuan, mga personahe sa Department of Education, tuam, ragi aswat, tugyod ang bangko og taman. Ngamunin mo ito muna, nindot ni nga programa. Ang pangutana, kung nindot na nga programa, ngano nga dili man ipadayon kabagtig kabalkadas kuno galing no mailisan ang atuang mga kining mahimong DepEd secretary o kung nindot magaling nga programa syaro wala gi naka-advise nga okay nindot ni nga programa kini ipadayon kay maayo ni nga programa alang sa mga kabataan mahatag og solusyon mahitungod nining problema sa pagbasa o ingon man sa pagkat-on sa itong mga tinunan. Diba? Mao man ay problema kabagtig kabalkadas. Unay giingon nga ang atuang sistema sa edukasyon diri sa Pilipinas nahimo lang kabagtig kabalkadas mura bitaw trial and error, no? Gihimo lang kabagtig kabalkadas nga unsa man gieksperimentuhan ang mga estudyante. Mao na maingon tag atuang nakita diri.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigan sa katatawhan.
0: Kaya ito ang panghinauto na kung ako ugaling o sa mga programa sa DepEd, hala sigit, ituloy-tuloy na na. No? Kung saan yung lantaw nga maayaw na yung solusyon aron nga makunhuran ang problema sa literacy, numeracy sa mga tinunan, hala sige, ipadayon, oy, adili kay undangon, makalit lag kawala, ipagahuman, magbagulbo, lang ba mga magtutudlo, kay wanay na sabo na kasabot sa mga programa nga uban na nag-iimplementar sa DepEd. Doon yung mga magtutudlo, nga igaw na lang ginintaw sa yaw-yaw, dili pod maka pagkigawa sa ilahang kining gibati tungod kay si kinsa ra po sila aron paminawon. Kaya doon na po uban ng mga higher position, hindi po kabalo maminaw sa sentimiento sila mga magtutudlo sa mauna kabagdig kabalgadas nga unsa man mapugos ang uban ng magtutudlo o sunod sa programa nga dili kining uyon silang kabubuton. O, alas sa 6:29 na itong oras sa itong pagbalik kabagdig kabalgadas. Ato ang isunod nga lakmitan na hisgutan usab ang mahitungod sa tuang pangutana kabagdig kabalkadas nga uyon ba mo nga sa edad nga 10 anyos kuno galing makabuhat na og bugat nga krimen ang inyong anak bilanggo na kabagdig kabalkadas. Standby alas 6:29 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako na'y si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iikti na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, mano ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer

0: for a 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Radio Magbating.
3: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatauhan.
2: 106.7 Radio Magbating.
4: Balik na sa pagkadauban, Kabagdag Kabalikadas, dinas na programa nga Bagtinga sa Katauhan, ang sabihan paghihapon sa Radyo Bagtingog sa Bell FM. Ang atong programa sa kanuna, inabagan ka na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya itong mga kababayanan nga nagpagidaron og 24 nga ito na sa 43 anyos. Nga doon ay plano nga mutrabaho sa abroad isip mga domestic helpers ay napaglangan, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Legal kini nga recruitment agency Kabagdag Kabalikadas. Rehestrado sa Department of Migrant Workers. Doon ay gitanyag ang mayong kahigayunan alang kaninyo. Gumikan kay libre kining accommodation samtang kamuatua sa Manila. Libre pagkaon, libre kapuyan o libre pamasahe. O labik na labaw sa tanan Kabagdag Kabalikadas. Libre ang pagkuha o medical certificate o lakip na usaban niini or medical examination o sa mga medical. Libre na o lakip na usab ang pagkuha o passport. Ang GPM 88 International Manpower Services na ginahanglan o mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. Muna ay napaglangan, first time or ex abroad, with or without passport, welcome kay mga mo-apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pwede mo mo-contact, cellphone number nila nga 0927-362-1908. 0962-212-6023 sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alas 6:36 na itong oras, Kabagdag Kabalikadas. Padayon ta sa tuang topic ko karong buntaga. Ako ang pangutana diha kaninyo, mga ginikanan, o di ba ka, dili mga ginikanan. Basta kay kamo nagpaminaw karon. O yun ba mo, sa sugyot balaod noon ni Senador Ruben Padilla, nga ang kasamtangang juvenile justice Kabagdag Kabalikadas sa tuang nasud, no, kini ang iamyandar o gagikan sa 18 anyos paubsan ang mga ang pangidaron no, nga mamahimong mabilanggo kabag ti kabalkadas gikan sa 18 paingon sa 10 anyos kung nagaling makahimo og bugat nga krimen ang inyuhang mga anak. Ipadangat daw inyuhang mga opinyon sa ato ang text line 0938-2077-614. 0938-2077-614. Mao na ato ang text line, atong pangutana, uyon ba mo? Sa sugyot balaod nun, kabagtig kabalkadas, nga paubsan ang pangidaron nga mamahimong mabilanggo kuno galing makabuhat og krimen. Bugat nga krimen ang usa ka minor de edad. Kanyo kay namduman kabagtig kabalkadas, no, nga kining nagpangidaron og kuno galing kinibitong kasamtangan nga juvenile justice ato ang giimplementar sa nasud or kasamtangan nga balaod. Kuno galing ang minors makabuhat og bugat nga krimen, dili kini mabilanggo kabagtig kabalkadas, no, kun dili kuhaon kini sa DSWD ipailalom sa kining ilaha bitaw nga psychosocial, di ba? Dunay man ni ginani mga intervention, ipailalom sa mga nagkadaya nga intervention kabagtig kabalkadas. Dayon pagkahuman, kuno galing kini ang magbinut-an, no? Pwede ra nga dili mabilanggo kabagtig kabalkadas, depende sa gibug-aton sa iyang kaso, no? So kunay uban nga mabilanggo pag-abot og 18 anyos pero mahatagan ra pud kini og pardon kabagtig kabalkadas kuno galing mag-unsa man, magbinut-an, di ba? Onay ang kasamtangan nga kining naa sa balaod diri sa tuang Pilipinas. Mao na ang sagad kun yung mahinumduman nga sagad nga gamiton sa mga magbuhat og mga illegal or mabuhat og krimen naa sa mga minor de edad kabagtig kabalkadas tungod kay kabalo man gud sila nga dili sila mamahimong mapreso gumikan lagi kay mga minors, di ba? Mga minors og wala pa matud pa kaabot og 18 anyos nga di pa sila mapreso. So mao na nga gisugyot karon na Robin Padilla nga murag di naman ni maayo, murag iabusara na ang juvenile justice sa Pilipinas nga sagad sa gigamit or di ba ka nakabuhat og mga bugat nga salaod mga minor de edad, di ba? Dunay mga minor de edad nga nang rape, dunay mga minor de edad nga nang luba nakapatay, o di ba? Susama nini ang nahitabo usab sa mga estudyante dito sa Tacloban City kabagtig kabalkadas. Sumaw na ang nakapaaghat sa ato ang senador nga si Robin Padilla nga murag paubsan na gayod ang ato ang kining pangidaron sa mga bata, no, nga mamahimong mabilanggo kabagtig kabalkadas. Sumaw ni karon nga nakakuha kini og mga nagkadaiyang reaksyon na iuban mo uyon, na iuban kabagtig kabalkadas dili mo uyon tungod kay linghod matutpakayo ang mga pangidaron, no? Ano daw nga bilangguon na natuwa nga basahon ang inyong mga opinion kabagtig kabalkadas kung ngano nga muuyon mo, kung ngano usag pwede mo muuyon kung galing paubsan ang edad sa mga bilanggo kung galing bugat ng kaso nga nabuhat kabagtig kabalkadas. Oh, good morning ni John Ray Huilen, matod pa niini kabagtig kabalkadas, dako siyang uyon nga paubsan ang edad sa mamahimong mabilanggo kuno galing bugat ang kaso kabagtig kabalkadas. Other one, yan si Kalunsag, uyon jud ko ana kay lahi na karon ang panahon. Dili pareha sa una nga mga bata nga mahadlok og dagkong tawo karon musukol na. Mao gid ni pon makita kabagtig kabalkadas, no? Kaniadto paludhon tagasin, bunalan tagtaman, mahadlok ta isa lang kasimang sitong inahan, murag mukurog na ta. Pero karong mga panahon na, si Maggie og ang inyohang anak, di ba? Murarag wala kabagtig kabalkadas. So morning, ang uban kay mga bayulente na usab kayo ang mga panghunahuna sa tuang mga kabataan. Unlike kaniadto kabagtig kabalkadas. Dugang pa nga tuang basahon nga reaksyon. Good morning mga kabagtig kabalkadas. O yun ko nga paubsan ang ugamyendahan ang juvenile justice ngadto sa 15 anyos lang siguro. 15 anyos lang po siguro ang iyahang alang kaniya kabagtig kabalkadas. Pero lagi ha, kining sugyot pa lamang kini Ruben Padilla kabagtig kabalkadas nga gikan sa 18 pa himuon kini nga 10 anyos nga naman. Kay like for example, katong isa 14 anyos kung 15 anyos, so absuelto pa siya balik sa katuig kabagtig kabalkadas nga nakabuhat og krimen, no? Bugat bending nga krimen, naliman ka kini nga krimen isa kini nga pagpatay o murder kabag tigbalkadas matawag ta og daghang pagyong kinabuhing nakalas. Anyway, opinion po din ninyo. Everyone, good morning. Aborta ng sa balaod ni Senator Ruben Padilla kay labi na karon gamay bikil dali ra kaayo mo init og ulo. Tugod na sa kakaselfon, dula og email og scatter, mauna nga gitawag og sukarap, sugal, kawat kap o kawat og rape. O mauna kabag de gabalkadas. Lain nga ko kaning opinion sa tuang mga soking tigpaminaw. Another one. Bayo nga buntag Sir Florence, ako uyon kay oyon kay karon nga panahon ang mga bata gigamit sa mga taong nagnegosyo og mga illegal. Ang uban maka mauna mang hold up, mang rape, mangilad, wala na itaho sa maginikanan, wala na ikahadlok sa labang magagagahaw sa Dios. Mauna. No money kay ang kabag dig balkadas, murag panahon na siguro aron pitulon po ni mga bata oy. Pero karon lagi kabag dig balkadas, no paunsa mapitol ang mga bata nga matawag tang ang DSWD. Kung galing imuhang dapatan ang bata, tuaman anda mudakop ni mo kabagdig kabulkadas. Sa gayon nga mutugan ang imong anak, dapatig sulay imong anak, din imong anak mutugan sa DSWD. Matingala na lang ka nga maabot sa inyuhang lugar, dunay DSWD og pulis. Kay andam na kang dakpon, gumikan kay imong gidagmalan ang imong anak, di ba? Sa ingunan na nahitabo, gumikan sa balaod ay kabagdig kabulkadas. Nahitabo hinoon na ngaon sa man ang mga bata karon na wa nay mga respeto, wa nay tarong batasan sa mga bagong generation. Oh. Another one, matod pa niya 100% uyon para maglikay sa dili mao. Oh. Another one, kabagdag kabalkadas, good morning Jay. Dili ko parent pero uyon ko nga paubsan kay kasagaran sa mga bataon, wala nay batasa, wala nay saktong pamatasan. Sana siya mga wifi scammer. Ang uban pa, okay, mga yung buntag ni Mordiha, kining Aiza. Other one, good morning. O yun me, kaya mga bataon ron, nagpatuyang na lang, lahit na dyan ang batas ang mga kabataonan. Diba? Daghang uyon, kabag nagabalkadas, Neneng Sugyot, balaod nun, ni Ruben Padilla, no, nga himuon na nga 10 anyos ang pangidaron sa mga bata nga mamahimong mapriso kung ugaling makabuhat kini og bugat nga sa laod. Hinoon, kabag nagabalkadas, kining pag-amyanda sa Juvenile Justice sa tuang nasod, no, nga himuon nga 10 anyos nga mamahimo ng mapriso kung nakato raman po ning bugat nga, kato bang makahimo og bugat nga kaso, di ba? Dili man punto ingon nga kung ugaling minor lang, slight lang ang imong kaso, dili po ka mabilanggo kabag di kabalkadas, pero katong rape, di ba, pagpangawat, pagpang-hold up, pagpatay, o kana mga bugat na nga kaso kabag di kabalkadas, murag panahon na, di ba, nga aron nga ang mga bata, no, mahadlok na ba mabuhat o mga dili, maayong kinimbinuhatan. Kay lagi, susama sa ito nang ikaingon ka ganina, ang mga bata karon o kung kabalo lang yun na mag-research kung unsay ang mga balaod na nag-protection kanila, makamasayod kini mga kabagdig kabalkada. Susama, sumala agad, niyadong doha ka mga minor na sa Tacloban City, kabalo sila unsay juvenile justice, kabalo sila nga mapriso ba sila o dili, di ba? Kung magbinutan matod pa sila, makagawas ra gihapon. So, yung una na ba kabagdig kabalkada ang mga panguto karon sa mga bata, gumikan kay ang atong balaod karon dali ra kayo nga ato ang masayran kung ugaling ka na doon na kabalo lang kita magsigig research kabag di kabalkadas kung unsay mga balaod nga nagprotektar sa tuang katungod. Mauna nga, no, mapaboran man eh kung ugaling mapasar gini nga maabiyandaran ang juvenile justice. So, para na ko kabag di kabalkadas, panahon na, di ba? Panahon na kabag di kabalkadas nga mausab ang edad sa tuang mga kabataan nga pwede nga mapriso. Bahalag, depende na kung unsa nga edad ang maingontag mausab o kining maaprobaran, ma-10 anyos ba or 15 anyos, as long as kabagdig kabalkadas, mapaubsan no, ang edad sa mga minor de edad nga pwedeng mabilanggo. Kay lagi, sagad sa mga gipanggamit karon kabagdig kabalkadas, no, kinigayong mga minor de edad, kay lagi tungod dili matutpa mabilanggo.
3: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatauhan.
4: Mauna mga ginikanan, kung ugaling dili mo gusto nga mabilanggo na inyong mga anak, hala sige, pitula nagtaman. Kung ugaling na dunay mga DSWD nga mutaba, mga nabitang manalipod, o kung ugaling makabuhat nagkrimen ang inyong mga anak, mga sala, ihapak dito sa DSWD nga personahe, di ba? Ang resulta magudrong kabagdig kabulkadas, murag wala na'y katungod ang ginikanan nga dapat sa mga anak tungod kay
5: Kung musumbong lagi sa DS, sabulo de, tuwa dayo ng mga personay sa DS, sabulo de, mag-atang, dakpon ka.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
5: O ni resulta, kabag de gabalkadas, nga mga bata mag-abusar, wa na'y saktong pamatasan. Samtang sa bigas bahay, kabag de gabalkadas. Dahil nga tulis gutan ng karumutaga, ito sa pabati niya kaninyo, mahitungod sa press conference kagahapon sa tuwang provincial governor sa Buangay del Sur, sa Dovina Grecio, kabag de gabalkadas, na mahitungod sa programa nga sa ilalom sa iyahang kining pagpangatungdanan, nga diin doon ay programa nga giimplementar diha o kasamtang gituko diha sa Ramon Magsaysay, aniya ang iyahang pamahayag, o gingon man ang interview gikan sa media.
3: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
6: Doon ako yung mga nakita ng mga updates sa Victory Zamboanga del Sur na page. Nindot kaayo siya ng mga development. Especially sa Ramon Magsaysay, doon ay gidevelop dito, ay gituko dito ng building para sa murag mamahimong oil processing. At then, nakita sa tapo itong pag-visit dito sa Rhizome. Doon na ba yung mga yun na ng mga nindot ng mga kumusta nga to ang mga investments, mga investors na musulod din, sa Zamboanga del Sur?
7: Thank you, Lay. Ato ang manggunggi tanaw ba nga atong mga farmers kung saan pagtabang mas mumahal ang ilahang products, no? So, CRM through the initiative of Mayor Matson, kay dugay namang ginaiyahang processing dira sa kanang virgin coconut oil, iyahang daghan na siyang mga products din ha. Unya, nakita po sa national government nga kuan sila kanang padayon yun ilahang production ba, pero ginagmay lang. So, natagaan sila og I think more than 20 million na nga kuan nga building. So, dira na i-process ang ilahang kanang ipangbuhat karon ng mga products made sa coconut, no? But kami ni Victor, nag-agtumin sa Cagayan kay among gitanaw tong ilahang murag dako nga processing. Kay kanimang kung sa RM, sa pila kay na nga capacity? Murag 600 nuts? 3,000. 3,000 nuts per day nga processing. Pero kato ang mong gitanaw sa Cagayan kay Balingasag. Pila to? 60,000 nuts per day. Unya, based manggut sa data nato diri sa Buanga del Sur, kaya nato even 1 million nuts daw per day. Kaya nato. So if we have our own kanang processing plant, nakukai siya o tabang sa atong mga farmers. Kaya ang panggut, ang cost, gikan sa kanang bunot, kanang sa kanang yeah, shell, o sabaw sa, di ba, ginainom na to ang sabaw raman sa butong, pero katong yatuan na mo sa Cagayan, even sabaw sa kanang lahing. So, giprocess nila og juice, unya mo na kanang paliton sa outside sa paano pang export. Then ang bunot po, gihimo nila kanang dako nga tarima. So pila to cost dollar gali per kuan, basta dako ka siya o kanang add value sa ato ang mga lubi. So, mo to among gitanaw kung if kaya ba nato, asa dapat ibutang. So, we're looking at siguro sa in the middle of first district or sa second district nga kuan sila. Hello. Nga makatabang sa ato ang mga farmers.
6: Go for the record, asa gikan ang pondo nga ipanggamaan ng building?
7: National government ni siya nga mga program, no, sa Department of Agriculture, kay kuan pud aggressive pud ang Department of Agriculture nga mutabang sa atong mga farmers nga muhatag og kani mga facilities. In fact, sa second district na apoy kanang mga rice, kanang sa palay ba nga mga processing, mga building, dryer. So advantage tang ka ng mga kwanta agricultural ang ato ang livelihood diri kay para aggressive man pud ang national government good sa pag-support.
6: Ang kaning dinhi sa ato ang gina-develop sa Ramon Magsaysay nga oil processing. Ang mga farmers, coconut farmers, asa sa Zamboanga, tibuok Zamboanga, sir, sa first district lang?
7: Kanang sa Ramon Magsaysay, kay Juan Ramon Gutsa, kanang gamay ra. So, di ba, 3,000 ra siya ka nuts a day. If kanang dagko nga planta, nga mo consume siya 1 million nuts a day, kana tibuok Sambuanga del Sur na end even pa ang mga silingan nato nga mga probinsya. So mo na among gihandom pa nga kay kuan man gud ta diri ka nang ang top product nato kay coconut.
6: Nabisita po ninyo tong rhizome sa bamboo.
7: Yeah, sa bamboo. RM gihapon. Okay, si RM naapo na siya dahil kanang engineered bamboo. Ang problem ni RM kay tungod lagi gamay ang iyahang mga makina. So nag-order gali kog 2,000 ka chairs para ihatag sa mga eskwelahan. Dugay na ako gi-order hantog karon 100 pa lang ilang nahuman. So tungod na kay dili kaayo, dili dagko ilang mga machine ba. So kato mong giadto sa Cagayan pod maka-inspire kaayo kay ingon sila sa mo ato gi-order ma'am dali ra kay to na mahuman. Kay dagko man ilahang kuan good dryer nila, dagko ang treatment nila nga para treatment sa kanang bamboo, dagko pud. So pas ilang production. So mo to among gitan-aw nga mga long term nga mga program para sa atong mga farmers.
6: Doon na by chance nga si Rizo mag-invest na lang here sa Zamboanga del Sur instead nga kita mo ato pata sa Cagayan de Oro.
7: Kita ang nagplano nga maghimo og ing ato pareha sa iyahang mo na nga gitan-aw nato ang iyahang kanang planta nga possible ba kay lahi man ato ang kuano ato ang kind of bamboo sa iyaha.
8: Nalakoyan ha. Ang ilang bamboo dito palito nila ang 9 feet ug 3C. Pero hiwao na siya kawalo. Unya, ang bamboo pod katulo pod, ang isa ka bamboo katulo pod ka 9 feet. So 13 times 8 times 9 mo na ko sa isa ka bamboo. Dili sa to, pila ra may balit na to. I-times ko no din. Kay basig. Madugay taanig, mag-times pa ni sila.
9: So 13 times
8: times 8 times 3 312 ang isang kabambo nila ang balit ang balyo. So sa RM karon sige na silang patanom og katong giant bamboo nga monay usually gigamit sa engineered bamboo kay mas dako man siya, mas baga pud siya. And sa coconut pod palito nila ang coconut itong tag 16 pesos. So actually ang computation sa coconut kung palangitan ikopra ni mo 5 kalupina equivalent to 1 kilo. So 16 times 5 80 pesos. While ang kopra ibaligya ni mo karon the most is 50 pesos. O niya, daghan pa kay kagsuhulan kay i-dry pa i-bunutan pa ana. Dito whole nuts ilang baliton. Kay ang whole nut may gamiton tanan. Ma-activated carbon nila, katong compact board, oil, kanang starch, milk, juice, o oil. Balik, murag walong ka-product ang ilang kwan. Bugawas.
7: So, open na siya nga nag-massive puta o planting. Sige, tagpanghatag o mga seedling sa coconut para ang mga farmers sumod na po ito tanong. Ako yung foresee nga.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
4: Sa mga kabag ni Gabalgadas, no, ang gilawatang pamahayag sa ito ang Provincial Governor Zamboanga del Sur, ang former governor nga si Victor J. U. Kabag ni Gabalgadas kagahapon na atong sa gipahigayon nga press conference labot sa mga facilities, no, kinibitaw nga processing plant nga gituko diya sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, nga dakong tabang alang sa mga mag-uuma sa lube, nga doon na matutpay 3,000 a day, nga pwede nga mapalit sa tuang sa kunugaling, mahuman na sa pagtukod ang nasangpit nga processing plant, dakong kinitabang alang sa mga mag-uuma sa lube, tungod kay lagi, daghan ang mahimo, kabag di kabalkadas, gani, sa matutpas, lakip nga ilahang i-process, nga himoong Diyos, ang gatong sabaw sa lahing, dili na maunsik, ang nasangpit nga programa gikan pagyapon sa national government pinagi sa Department of Agriculture ay tungod sa Horizon kabag ni Gabalkadas nga naghapon sa nasangpit nga lungsod gitukod no, sa Ramon Magsaysay ini usab alang ni atong mga adunay daghang kawayan bitaw mga giant bamboo kun baga kabag ni Gabalkadas nga aron usab nga maingon tag matabangan ang atoang mga mag-uuma sa nasangpit nga lungsod or baka sa kasilingan nga lungsod nga kayang accommodate kabag ni Gabalkadas. Ang ato ang tulumanon sa kanon ni usab, inabagan kini kabag ni Gabalkadas, Eliana Bayview College, the builder of future leaders. O gingon man, ihatod usab ka nato sa Camp Health Multi-Specialty na nahimutang CNS Obay-Obay Building Lumbia Pagadian. Pagadian Junior College Incorporated, padayon nga nagdawat ang mga enrollees alas sa mga ALS. Huwag na wanda ko yung oras. Salamat kayo sa pagpakikuban ka na ako kabag ni Gabalkadas. Hangtod na lamang umapuhon sa itong pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Maing buntag kaninyong tanan. Alas 6:58 na.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
10: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas, basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong gibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
14: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
15: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
14: Mm-hmm.
15: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
14: Thank you very much.
15: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
14: Tama, ganyan. Tama.
15: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
14: Oh, ano pang hinihintay mo?
16: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
17: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
17: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
19: Are you planning to build your dream home?
20: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: inom ka ang-ang sa panagbulaga. Ang Black Planet 1999, usa sa mga unang plataforma nga girisinyo alang sa specific community aron magtukod og magpaambit sa mga profile nga naguna sa mga mainstream networking sites sa mga tuig 2000. Ayha na dayon ang Friendster niatong 2002, gilunsad sa sayong bind sa mga tuig 2000. Kininatukod sa mga naunang konsepto binagi sa pagkonektar sa mga higala o mga kaila na epektibong nagbuka sa dalan alang sa mga plataforma sama sa MySpace o Facebook. Nining mga social media platform nga nahisgutan, asa man nini imong naabtan o nailhan, diha pod nimo mahibal-an if pila nay imong pangidaron karon.
1: BBC Parting Balita.
0: Alright.
2: Mga madi, padi, ani ana ang balita showbiz.
0: Excited kayo sa balita ng showbiz. Sige daw, kamaring Dars, kaila man gyud kay si makamaring Dars. Go ahead.
3: May panaw na niya itong Hunyo 22, 2026, si Nars Kay nga mas nailhan sa social media is si Tinkerbell. O sa ka-Pilipino Nars, ang content creator nga nakahatag og inspiration sa daghang tao pinaagi sa iyang mitinud-anon og maisugi nga pag-ambit sa iyang pakigbisok batok sa colon cancer. Nailhan si Nars Kay tungod sa iyang positibong panglantaw sa kinabuhi og iyang paghatag sa kahibalo og paglaom ngadto sa mga katawhan nga nagsunod sa iyang kahimtang. Pinaagi sa iyang mga video o mga mensahe online. Nahimo siyang simbolo sa kalig-on sa paglaom alang sa daghang mga pasyente o ilang mga pamilya. Mahinumduman siya sa mga netizens tungod sa iyang kaisog o kahayag nga gipakita bisan sa mga pagsulay nga iyang giatubang. Kanimong insta kay ko ani siya sa sikat ni siya sa TikTok. Grabe kay siya ka strong women. Kaya maski na siya'y sakit, gipakita niya nga isugid siya. Kaya gid niya.
0: Pero niya tumiaging adlaw, wanag yun niya na kaya. May panaw na gid siya. Samtang sa Pikas Bahin, ang BBC Bagding Balita, alas 7, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde, ang tag-iya sa Petron Gasol Station, og sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Samtang miabag usab ang Iliana Bayview College, ang the builder of future leaders. Og miabag usab ang Camp Health Multi-Specialty nga nanay mutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment. Ang mga nakamonitor sa Radyo Bagting Mobile Application. Good morning kaninyong tanan. Lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Teddy Rizada, ni Den Agan din na si San Miguel, ni Kit Angelo Dingala sa Osama City, Impalmado Tatsky. Lakip na usab si Merly Timplado, si Jelmar din na sa may dimataling Zamboanga del Sur, Hanilab, Mangilin, Gondon, Tormes. O kaninyong tanan, daghan king salamat. Makatong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan, daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
1: BBC Bagting Balita.
4: Health testimonies. Health testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with magusin. Dantan o mga doka simana, nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunay, Davao del Sur, 40.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na

0: ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na tayo yung bulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. Tsaka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Southon Plus Gold.
5: Ako si Berto, 50 anyos, nagpalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa konduktor nga dila na kumukaon o mga kargado kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
4: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Papalit sa mga butika.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: Southon Plus Gold.
10: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Southon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Southon Plus Gold.
4: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Southon Plus Gold.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
15: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
14: Oo.
15: Aha.
14: Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
15: Ah, asin. Okay.
14: Uh-huh.
15: Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
15: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
16: Oo.
15: Aha.
14: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
15: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
17: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Huwag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
18: Radyo Magbating.
19: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
20: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
21: Mahigala, kumusta kayong buntag inyong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 24, tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan, din lamang sa nagunang radio station sa Rakbayan sa Pagarian. Ininyong mahigala, Elmer Bagits Maganoy.
22: Ininsam sa eksamutin mahigalam, kiguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programa.
20: Pulso sa Katawhan!
22: So, may noong mahigala, kumusta? Huwag maayong adlaw ka na itong tanong ng Miyerkules karon. Lapit sa 24 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
21: Okay, si Sir Ron. Nang San Pablo, San Juan.
22: Padron, Santiago. Meron mga galak, daghan ang trending ron kay Juan, mga masuko o sabiagan. Pero di na gudguro maayo para sa una bitaw nga pataka kag sabiag diha sa Juan. Sa pabublikong lugar.
21: Napagoy uban good nga naglakaw niya, hilantan siya, niya sabligan, niya na ito pusil, di ba musil, na po to.
22: Kuya, trending tong alot.
21: Trending na po. Sa kataw na nablig.
22: Og tubig.
21: Og tubig, gipusil, patay.
20: Pulso sa Katawhan.
22: Ano mga igala, samtang speakers bahay, taning isgutan mga igala. Kaya doon na to'y survey. Gawas mga higala sa ito, RPM, RMP ba ito nga, survey mga higala nga sa mga gobernador, dire mismo sa Region 9. Ay, congratulations sa anak sa Zamboanga del Sur.
21: Uy!
22: Ang Zamboanga Sibugay.
21: Ganito to performance. Lupig naman yun din Zamboanga del Sur, oy.
22: Nag-trust meeting, bitaw. Ang yun anak.
21: Lupig kayo Zamboanga del Sur.
22: Nag-una, onya ang Zamboanga del Sur. O guwata masayop na ato sa ika...
21: Tumoy.
22: Tumoy.
20: Pulso!
22: Sa naman yung mao. Sa mga mayor po, mga higala, congratulations po. Kay nag-una ang Pagadian City, ikaduha ang Zamboanga City.
21: Tama yun din mo, nga maayo pagka-manage ni Mayor Samico, labi na ang order sa Malacanang, order sa DILG, nga wala sa gyud dinang kong gasto, man pa yun ni Mayor Samico. So dungagan pa sa mga kalihukan sa city government. Kada adlaw gud, kada bulan gud ang kining job fair.
22: So mo na siya mangigalan set ni siya nga kining ratings, at least nakita sa mga katawhan. Sa nagserbisyo. Tinuray mga igala, pero yan mong pumingon nga, sobera mangod na. Sobera nga, pilar po katawag yung pangutana. Pumingon nga, yung pangutana na, supporter mangod na nila.
21: So, mauna na siya. Pamangita mo sa'yo, good on say, pamahagi sa survey, ilalaman na, ato lang pong irespeto.
22: Sometimes, because bahay na to, sa kadali mga igala, is kutan guys. Daghang natingala atol sa araw ng pagadian yun, atong Pizza 21. May dunay usa ka konsihal mga higala. Dili kayo tigtambong o mga kalihukan sa syudad, mga binating kaigsoonan. Pero nakita mga higala sa araw ng pagadian.
21: Dito pa yun sa stage. Apil pa rin bye-bye-bye-bye. Kauba nila ni Mayor Samico, first lady lang ilang ko, naapun silang Konsihal Jiggy Rariusa.
22: Dili po nila mga higala nga konsihal nga kaalyado po nila.
21: Oh.
22: Okay, kaalyados mayor, bisag kung saan kalihukan na, manggod kayo. Oh. Kaalyado mangga, dali ang mga matawag ni mayor mga higala, dali ang mga matawagan, kaalyado ko ka. So, hindi mga higala, daghang mga nangutan, hindi nga lang nahalagi. Ni attend si Konsihal Asidilio.
21: Si Konsihal Asidilio. Sakto na bagyod ba ang huna-huna sa mga tao nga mao na ni?
22: Unya nahisgutan mga apil ni siya nga nahisgutan atong interviews media ni Mayor Samico sa mga fill in the blank nga pa mga higala nga magpapili pagka kongresista sa umaabot nga eleksyon.
21: Nakita magod nila good nga maayo po doga performance si Konsihal Asidilio ba. Oh, maayo kay relasyon nga to sa nakadaiya nga mga local government units ug sa katawhan.
22: So, man lang dyan mga igala. Pagsadili pa, unahon sa natin ipabati ang iyahang mensahe. Atol mismo sa araw ng pagadian. Ang speech mga igala, commitment pod sa City Council na isip siya maoy first city councilor dire mismo sa siyudad sa pagadian.
0: Thank you. Mayong otto kanatong tanan. First of all, akong i-greet ang tanang tatay, papa, daddy, a happy Father's Day. With due respect, I will no longer acknowledge the presence of our guests, visitors, dignitaries, as they have been properly acknowledged by my fellow City Councilor Lance Ho. On behalf of the Sangguniang Panglungsod o Pagadian City, and in my capacity as City Councilor, I extend our warmest greetings and heartfelt congratulations to all Pagadianon as we celebrate the 57th araw ng Pagadian City. Today, we honor the rich history of our city. Celebrate the achievements of our people and recognize the collective effort that have brought Pagadian where it is today. This is milestone, reminds us that progress is made possible through unity, hard work, and a shared vision for a better future. Ang among kinasingkasing nga pasalamat sa matag Pagadianon nga adunay dakong kontribusyon sa pag-uswag sa atong dakbayan. Ang inyong walay kakapoy nga dedikasyon, paningkamot ug gugma alang sa Pagadian, maoy hinungdan sa padayon nga kalig-on ug kalambuan sa atong komunidad. We also congratulate, commend the leadership of Mayor Samuel Esco. And of course, our First Lady, our local officials, government employees, partners in private sectors, PNP, AFP, students, community organizations, barangay officials, media, for their unwavering commitment to public service and development. Padayon kitang matinabangay, aron mapauswa pa ang atong syudad. Ug masiguro na ang mga umaabot na henerasyon makapahimulos sa usa ka malinawon, ligon ug mauswagon nga pagadian. As a member of the Sangguniang Pangungsod, 15 City Council of Pagadian, we reaffirm our commitment to enact policies and support programs that promote inclusive growth, good governance, and welfare for every Pagadian. Happy 57th Araw ng Pagadian! Mabuhay ang dakbayan sa Pagadian! Mabuhay kitang tanan Pagadianon! Together, we can make a difference. God bless us all. Tathan kayong salamat.
21: So, nabati natin no si Konseyal First City Councilor Roger Acedillo.
22: Ah.
21: Asayaha nga mensahe. Nindot po yung mensahe kay maminaw bitaw ka kanang mabulukon nga mensahe ba? Nindot ka yung pagkahanay niya. Unya, kinahanglan nga ang panagiusa, suporta sa katawhan para po mahimo sa mga nagdumala sa Pagadian City Local Government.
22: Dihang natingala. No, pag gawas gali ato palang gali sa motor sa civic military parade dito sa stage mga igala daghan ng mga pangutana nanalagi si Konsehal Acedillo mo na yung mga pangutana mga igala sa mga nakasaksi to dito gali sa social media sa live na magdagan ng comment
21: nita alagi po sila ah man si Konsehal Arilim diha wala man.
22: So, una mga igala, inoon, kita kini manggod. Mga igala, araw ng Pagadian. Kalihukan mga higala siyudad sa Pagadian. So isip kana sila, mga konsehal man na sila. Unya, konsehal pud na sila sa Pagadian. Dili kay konsehal asa nga munisipyo o di ba kaha, konsehal
21: sa partido.
22: Sa partido. Kun dili konsehal sa katawhan mga higala. Kaya ang mga tao may nag-elect din ako sa pag naiginagmay-ginagmay, pero ang mga tao may nag-elect.
21: So, at least ganito tuloy, sariagani nga matutpan niya, nga commitment yun ni sa mga membro sa konseho, nga ugon sa kalambuan sa syudad, suportahan.
22: Gani, interview na to, mga igala, si Konsehal Lim, butiag mong yun niya, nga ugon sa ikaayo sa programa sa syudad sa Pagadian, pinaagi ni Mayor sa amin ko, yan, suportado siya sa mga programa, mga higala, alang sa katawhan. So, muna dyan mga higala nga, nandito po din, muna ni nga konsehyo ba? Kay, kini manggod mga higala, o di manggod magkasinabtanay ang konseho, mga konsehal, ang legislative o executive, ang apektado ana mga higala, mga tao. Naman, ikan kay a programa sa mayor, siya may tig-implement sa programa. Siya may tig-implement sa mga budget, mga higala. Kung ugaling di po sa aprobahan sa nagmugna o balaod, mga higala, nga maunin mga konsehal, daghan nga mga mahamper nga mga programa, mga higala, alang sa katawhan.
21: So, dili kayo matuman. Kaya, in utang opisina nila, labi na nang sangguni ang panglungsod. Nindot naman yun na kayo kay ang session na, di man pareha sa uban ng mga lugar nga umuatin kag session, mananghid pa yung kag isa kasimana aron makaatin ka niya, lisod pa yung kayo kani karon nga session muna giingon kani adto ni former city councilor Pamiron, Nonoy Pamiron nga nindot na ni og mahuman ni kay susama na sa senado nga mag-speech diha ang kining mga senador makita sa mga katawhan.
20: Pulso sa Katauhan.
22: Sometimes bigas bahin. Interviews media mga ikala, uman sa araw ng Pagadian. Ang na-interview si Pagadian City Mayor Samico. Ngayon pangutan as media lagi mga ikala. So tao naman yun ang pangalan ni Consul Roger Arcedillo sa Fill in the Blank. Iskutan sa mayor, niya na amang po diha mga ikala. Si Consul Roger Arcedillo sa napangutan na kinis media. Sa panikat ito od, Consul. Nga simple kang magpapili mga kongresista sa unang distrito dere mismo sa probinsya sa Bongga del Sur antubag atong paminaw
1: ako lugay na mapugaingon nga kung sa among grupo way mudagan mapugsan jud kun dagan pero puna lagi mudagan sa among grupo bukid po ko betan sila sa release ka pumol bukid kay sila bay tagko nga politiko dere okay ako pagadian naman siya ko. Pagadian, huwag magugong ka-appel. Huwag magugong ni board members ko. Huwag magugong appel ba. Pero, kay last term naman good po ko. So, magkukoy gamit na kay last term na. So, ang akong design lang, anong, kung palanglit ka lang magkilaon sa, huwag gila yun. Kung saan kong dagang ko, no?
2: Huwag lang, huwag ka.
1: Hindi po ko ikong kinahan, John. Huwag mapugsan lang ba? Ang ako lang, kung, makadaob ko, dako jud ko katabang sa Pagadian kay ako medyo kay highly urbanized city ang Pagadian. So it's you see kita no? Ikaduha, Lone District kita. Nagdite ko galing ang congressman sa Pagadian. Alcance ta sa Sambuanga, duha ka buk ang congressman sa Sambuanga City lang. So 5 billion kay 2.5 to 2.5 billion hulog sa Sambuanga ra gyud ha. Ang duha ka congressman. Kagayan di oro duha ka congressman. So ang 5 billion 2.5 sila, 5 billion, ayan. Hulog ka ganyan ni Oro Ragat. Na kung palanglit, 5 billion din, ako 0 billion. Sunod tuwig, 5 billion, 10 billion na 0 billion nga po ko. Ikatulong tuwig, one term na guna, tulog ka tuwig. Pila na siya, 15 billion na siya, 0 lang kaya punta sa Pagadian. In the long run na naman, mabitay kita kayo, layo na kita kayo. Oh, magkalayo, matuo mo na kung madili, nara ninyo, kabawa mo mo kwenta taran. Oh. O nga nung pug nga na sa atong amigo diha, sa taas, I don't know kung sa puyo na sa ilang nauna sa perception. Ay para na ako, ay pagkitian mo ko, ako diha doon kita kay, may nga magkit sila, ang project din siya na mo ihata kay Luay Municipio. Ato na bitaw, ato bitaw ng pagkitian, ayun na mo, ulit, dito lang sa, lugay naman kayo kung kadungog, ano, pag first term pa ni Victorio, mo naman na, naunahon sa Pumunisipyo. Pila lang katuig, nahuman na siya katuig, nahuman na lang po yung asawag siya katuig. Munisipyo nga po yung nahuman, kano sa mga pagkatian? Para maka-sponsor si Pugusman Babasa, i-appel niya ang pagkatian o Dumalinaw. So pag i-appel niya ang Dumalinaw, pwede siya mag-sponsor kay Dumalinaw, iyan po to. Papagan mga po nila at paugan, tanan mayor, di papirma, di pahatag ang resolution niya. Kailangan requirements mo na siya.
16: Madayang nagkababalik-balik, mulagan ng governor, ang pagkutahan na karoon, kisa man yung mabilihan karoon ngayon mong congressman. Tama yun na.
1: ako, di yun ko ginahan mamilig na galagyo na. Pero oh. Arabs ko mga dool. Wala pa na, wala pa.
23: Ito yung mga congressman ba? Yung mga lingin si Engineer Sibilio.
21: Tubag na gani nakatawa man sa diha nga gipangutana. So kasagaran ng ihang mga tubag ni ingon gid nga motrabaho sa ta dili sa komo istorya ana dili sa maghisgot ana kay trabaho lang sa kuno kay mao gikinahanglan sa mga katawhan kay uga maapilo naghisgot ka para kaniya maduhigan mag politika ang ihang pag panerbisyo pag pangalagad ngadto sa katawhan
22: ingon nga pa politika na dili okay mga igala ang apil lang po natong pamahayag ni Mayor Samico itong fill in the blank nga huwag wala yung mudagang pagka-gobernador siya mo'y magpapili mga higala yung sapon sa ihang laraw yun nga mahimong highly urbanized ang Pagadian City.
21: Pagadian City highly urbanized kay mudaghan ang kapulisan. Kana yung word nga mudaghan ang kapulisan, hadlok kay na. Oy. Kay na may uban gud nga mga tawo nga naay mga illegal nga mga kontrabando diha, illegal drugs, illegal nga sigarilyo. Dali ra man pan. Muna nga gamay ra gyud kay ganahan nga mudaghan ang kapulisan.
22: Gamay ra ganahan nga mudaghan mo highly urbanized.
21: Gamay ra pon.
22: Sa diha mangigadal liman kay katong giluwatan sa PNP. Kadili lang di ay pito.
21: Oh.
22: Kadili 11.
21: Kaya kaya sa mga nga balaod nga gipagawas di ay unya ang mga kapulisan malipay siya daghan ilang kauban kay makahatag naman sa sakto nga siguridad usahay po ang mga tao kana mga politiko nga dili gusto highly urbanized pag naagan ni problema na krimen ang basulon na yun, ang kapulisan na yun
22: pinadayon
21: oy biya kana kapulisan kay may mga sila mga robot tao guna good nga
22: may po na sila mananagan
21: na sila katagaan.
22: Sila mananagaan mga igalag na i-criminal. Pusilon di, manimapagalag, i-discuss yan, masunog di ha. Uban pa mga higala, di uwapo na sila katagaan.
21: Naginhanglan yun sila suportahan. Kung may mo, mga local government officials, tabangan ang kapulisan. Kaya ang mga katawahan, mutabang mangyod.
22: So, nalirking oras mga higala. Tapusan natin sa oras ug panahon. Ukma, paminawa ninyo ang part 1. Sa State of the City Address ni Pagadian City Mayor sa aming ko atol mismo mga higala sa Ascenso Media Awards o Pagadianon Awards mga higala. Ang tatag pa sa mantag na sa mga istasyon, kininyo higala sa kahangina.
21: Kina sa Elmer Bagits Paghanoy.
22: Sa Rex Robot, ang salamat sa pagpaminaw. Ayong adlaw ka na itong tanan.